0: Orin ìkarùn-ún dín ní ọgọ́rùn-ún 95. Ẹ wá, ẹ jẹ́ kí a kọrin sí Olúwa. Ẹ jẹ́ kí a kó ìhó ayọ̀ sí àpáta ìgbàlà wa. Ẹ jẹ́ kí a fi ọpẹ́ wa sí iwájú rẹ̀, kí a sì fi orin mímọ́ kó ìhó ayọ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Nítorí Olúwa, Ọlọ́run tí ó tóbi ni, àti ọba tí ó tóbi ju gbogbo òrìṣà lọ. Ní ìkáwọ́ ẹni tí ibi ọ̀gbun ilẹ̀ wà, gíga àwọn òkè ńlá ni tirẹ̀ pẹ̀lú, tirẹ̀ ní òkun, òun ó sì dá a, ọwọ́ rẹ̀ ni ó sì dá èèyàn gbẹ ilẹ̀. Ẹ wá, ẹ jẹ́ kí a wúlẹ̀ kí a tẹríba, ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ níwájú Olúwa ẹlẹ́dàá wa. Nítorí òun ni Ọlọ́run wa, a wá sì ni ènìyàn pápá rẹ̀ àti àgùntàn ọwọ́ rẹ̀. Lónìí, bí ẹ̀yin ó bá gbọ́ ohùn rẹ̀, ẹ má ṣe sé àyà yín le bíi ti Mẹ́ríbà àti bí ọjọ́ náà ni Máṣà ní aginjù. Nígbà tí àwọn baba yín dán mi wò, tí wọ́n wádìí mi, tí wọ́n sì rí iṣẹ́ mi, 40 ọdún tọ̀tọ̀ ni inú mi fi bàjẹ́ sí ìran náà. Mo ní ènìyàn tí ó ṣìnà ní àyà ni wọ́n, wọn kò sì mọ ọ̀nà mi. Àwọn ẹni tí mo sì búra fún nínú ìbínú mi pé wọn kì yóò wọ ibi ìsinmi mi.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kìí bá tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe fún àwọn ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà, ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ àdúrà wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó là fún wa nínú òkùnkùn ayé yìí, kí a lè rìn ìrìn ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹ kò jẹ́ fi wá sílẹ̀ nígbà kan. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú orin Dáfídì, orí 64:1, 1:6 ni a ti ń ka Bíbélì wa. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára. Ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára tàbí kúrò nínú ìnilára. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ohun tí Ọlọ́run lè ṣe àti ohun tí Ọlọ́run ṣe ní lọ́ọ́lọ́ọ́ báyìí fún àwọn tí ó jẹ́ tirẹ̀. Ó sọ fún ọ ní nígbà tí Olúwa mú ìkó lọ sí òní padà, àwa dàbí ẹni tí ń làálà. Nígbà náà lè ẹnu wa kún fún ẹ̀rín àti ahọ́n wa kọ orin. Nígbà náà ni wọ́n wí nínú àwọn kèfèrí pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn. Olúwa ṣe ohun ńlá fún wa, nítorí náà àwa ń yọ̀. Olúwa mú ìkó lọ wa padà bí ìṣàn omi ní gúúsù. Àwọn tí ń fi omijé fún irúgbìn yóò fi ayọ̀ ka. Ẹni tí ń fi ẹkún rìn lọ, tí ó sì gbé irúgbìn lọ́wọ́, lóòótọ́ yóò fi ayọ̀ padà wá, yóò sì ru ìtí rẹ̀. Kí n tó ṣe àlàyé lórí èyí tí a kà yìí, mo fẹ́ kí a lọ sí orin Dáfídì, 30:5. Nítorí pé ní ìṣẹ́jú kan ni ìbínú rẹ̀ pẹ́, lí ojú rere rẹ̀ ni ìyégbé wà, bí ẹkún pẹ́ di alẹ́ kan. Ṣùgbọ́n ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Níhìn-ín ni a ti ń ka ohun tí Dáfídì kọ. nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun jagun o je eni ti ori wahala eni ti o ni isoro eni ti ori inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara Olorun eti tuni sile eti dani nide agbara Olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni Olorun yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pede alekan o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wipe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun wa wi pe ki a ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki a kunkun so ni ede ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki a kunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o tile pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se amo pe bi a ba sun lale bi a tile ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun adabi wakati mewa loju owa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju owa eni Olorun yi fi nso fun a wipe bi ekun tile pe de ale kan bi ibanuje tile pe de ale kan bi irewesi tile pe de ale kan bi inilara aini bi o tile pe de ale kan o daju wipe ayo ati ipese ati itura wipo nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin Dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa oni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti a so be o ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile Olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti Oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti Olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti Olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko Jesu a so fun Olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu Jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon kefiri ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o ogbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won obi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o ni igba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon kefiri yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon ti n fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re loju orun wa ni ki o fo ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otun la omo ni oyi ninu ojo miran o dabe ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabe ni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki a wo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma n se fun won eti won iba fi ma yo ninu oluwa eti won iba fi gbekele oluwa kini inilara ki lo ma n se fun awon elomiran je ki a wo iwe oniwaasu ori keje ese ikeje iwe oniwaasu ori keje ese ikeje ni tooto inilara mu ologbo eniyan siwin ni tooto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti anso fun anihin ni we pe eni ti ati mo si ologbon tele tele eni ti ati mo si omoluabi tele tele eni ti kija ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti ati man ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro rada rada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko atiyawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si omi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti n faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oniwo tutu inilara o mu ologbon di asinwin nitori be ke a sora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki

won ma boku won ma fa seyin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi won ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja kilode won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wi pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun.

0: Orin ìkẹrìndín ní ọgọ́rùn-ún 96. Ẹ kọrin titun sí Olúwa, ẹ kọrin sí Olúwa gbogbo ayé, ẹ kọrin sí Olúwa, fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀, ẹ máa fi ìgbàlárẹ̀ hàn láti ọjọ́ dé ọjọ́. Sọ̀rọ̀ ogó rẹ̀ láàrin àwọn kèfèrí àti iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ láàrin gbogbo ènìyàn. Nítorí tí Olúwa tóbi, ó sì ní èyàn púpọ̀ púpọ̀, òun ni ó ní ìbẹ̀rù ju gbogbo òrìṣà lọ. Nítorí pé gbogbo òrìṣà orílẹ̀-èdè asán ni wọ́n, ṣùgbọ́n Olúwa ni ó dá ọ̀run. Ọlá àti ọlá ńlá ni ó wà níwájú rẹ̀. Ipá àti ẹwà ń bẹ nínú ibi mímọ́ rẹ̀. Ẹ fi fún Olúwa, ẹ̀yin ìbátan ènìyàn. Ẹ fi ògo àti ipá fún Olúwa. Ẹ fi ògo fún orúkọ Olúwa. Mú ọ̀rẹ́ wá kí ẹ sì wá sí àgbàlá rẹ̀. Ẹ máa sin Olúwa nínú ẹwà ìwà mímọ́. Ẹ wárìrì níwájú rẹ̀ gbogbo ayé. Ẹ wí láàrin àwọn kèfèrí pé Olúwa jọba. Ní tòótọ́, a ó fìdí ayé múlẹ̀ tí kì yóò lè yẹ̀. Òun ó fi òdodo ṣe ìdájọ́ ènìyàn. Jẹ́ kí ọ̀run kí ó yọ. Jẹ́ kí inú ayé kí ó dùn. Jẹ́ kí òkun kí ó máa hó pẹ̀lú ìkún rẹ̀. Jẹ́ kí oko kí ó kún fún ayọ̀ àti ohun gbogbo tí ń bẹ nínú rẹ̀. Nígbà náà ni gbogbo igi igbó yóò máa yọ̀ níwájú Olúwa. Nítorí tí ń bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ ayé, yóò fi òdodo ṣe ìdájọ́ ayé, àti tí ènìyàn ni yóò fi òtítọ́ rẹ̀ ṣe.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ ìwọ Ọlọ́run wípé ìwọ ni o máa ń fi ìsinmi fún ọkàn àìsinmi. O sì máa ń fúnni ní ìfọkànbalẹ̀ nígbà tí a bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ àti fún ẹ̀mí rẹ tí máa tọ́ni sọ́nà. À ń bẹ̀ wípé ǹjẹ́ bí o bá ti ń darí wa tí o sì ń tọ́ wa sọ́nà, ẹ̀mí tí o máa ń gbà sí ọ lẹ́nu wa fi fún wa. Agbára tí o máa ń ṣe ìfẹ́ rẹ fi fún wa. A sì bẹ̀ wípé gbogbo ọkàn aṣáko àti tí o máa ń rìn kiri, èyí tí o máa ń kúrò lọ́dọ̀ ìwọ Ọlọ́run aláàyè, jẹ́ kí o jìnà sí wa. Jẹ́ ká lè dúró tì ọ́ dé òpin. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún àkókò kúkúrú tí a ní, ni a ó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Inú ayé tí a wà, ó jẹ́ ayé tí a ò tí ì wá rí. Àwọn òpòrọ́ àti ẹlẹ̀tàn ni wọ́n máa ń bímọ tí wọ́n máa ń sọ pé Babátúndé tàbí Ìyábọ̀. Ìyá kìí padà wá. Bí bàbá bá sì ti lọ, ó lọ náà nìyẹn. Kò sí Babátúndé, kò sì sí Ìyábọ̀. Bí a bá ń pè ọ bẹ́ẹ̀, kálẹ̀mẹ́ni tó ṣe là ṣe ń lórúkọ, wọ́n ń pè ọ bẹ́ẹ̀ ni. Ayé jẹ́ ibi tí a ò tí ì wá rí. Àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n díẹ̀, wọ́n máa ń sọ wípé ta ló mọ̀la. Nítorí wípé ojú wa kò ríná ju igi imú wa lọ. A sì jẹ́ òpè tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé èyí tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀la kò là sí wa lójú, kò sì yé wa. Ó ní ìtọ́ni Ọlọ́run ṣe pàtàkì ní gbogbo ìgbésẹ̀ tí a bá ń fẹ́ gbé ní ìgbésí ayé wa. Ó wo ìtọ́ni Ọlọ́run ní Exodus. Mo ń ka ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn nínú orí kejìlá. Exodus, orí ìkọkànléníàádọ́ta. Exodus, orí kejìlá, mutografara, ẹsẹ̀ ìkọkànléníàádọ́ta. Ó sì ṣe ilé ọjọ́ náà gan. Olúwa mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíptì gẹ́gẹ́ bí ogun wọn. Mo fẹ́ kí o fiyè sí wípé kìí ṣe Mósè lè ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde. kisi se aroni kisi se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade olorun fun rara re oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbesi aye wa eni ti o si nfe sanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo israeli ori wipe bi won ti le ti je iran abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wipe josephu ni eni ti ata si egypt bi ojo tin gori ojo ti odun sin gori odun ni iyan bere si ni mu ni egypt iyan yin si mu de kenani ni bi ti jacobu ati awon omo re ti won wa bi asin gbo iroyin we pe opo unje wa ni egypt be ni jacob ran awon omo won yi ni won lo itana gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri we pe won ni isoro pupo nitori josephu o bi won lere oro o ro we o so fun wi pe se ki se pe e wa se ami ni ile egypt e nfe ri ihoho ile na won ni da o rara ki se be sugbon o fi ye won wi pe bi won ba fe ounje won lati mu benjamin e ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya josephu won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni josephu fi ara re han fun awon eniyan won yi eyi ni o gbe jacob ati awon omo re ati awon ti awon eniyan won yi ti bi pelu ni o mu owo si egypt gbati o ya jacob ku awon baba nla meji lawon yi pelu josephu awon na ku pelu awon omo jacob nigbati ati yi oruko jacob pada si israeli awon wonyi tedo ni ipinle gosheni ni ti ile orile ede egypt sugbon nigbati o ya iya nje won oju npon won di eru ni inu isiru yin ni won wa ni won fi kepe oluwa ni olorun ran moses si won o si so wipe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa nso fun anisinsin we pe o si se le ojo na ga oluwa mu awon omo israeli jade kuro ni ile egypt ni a fi se ape ni a fi se apere fun wa we pe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won ti nfe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele tele ti a je eru ese eru esu ti asinsin oluwa onroro ni ti a pe ni satani sugbon nigba ti o wo oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo we pe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se ye biye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wo pe a ti fi jesu kristi rubo fun wa eyi ni a si fi han wi pe eyi yi ni odo agutan olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe oluwa ti a si jewo ese wonyi fun olorun ti o dariji wa a di eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisise ntele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won a ma ro wi pe mo ti di onigbagbo e je wi pe mo nlo si ijoba orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawo le sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu olorun kini ife olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki olorun ki o di adari oko ti a wo o lo ma nfi eto si igbesi aye wa o lo ma nto wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si etoni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wi pe se awa na ti mo ni ile yoruba won so we pe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe yawo ile ijo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si sese ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wi pe awon papa a o fi pa ni tan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o sese ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni olorun se ni olori ire bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o ngbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese kori be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti an ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma n te jade wi pe mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won tin so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se igbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma n pa ni asale eti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta a o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta ayo tabi ludo tabi ni bi ti a ti mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni olorun di joko ni o ko bibeli fun awa nsi fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran wi pe ki a ma ba se ese gbe ki aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba dabi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo olorun wa so fun a wi pe itoni wa mo si ku oku orire ko wa lasale yi abi inu odunba to n gbo eko oro olorun awon ti olorun dari ni a fe ka nipa won yi mo si n be olorun wi pe bi o se nje ki a gbo ki o fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a le se ife olorun ti te ofiri jesu loju koju nigba ti a ba de orun awon wonyi leyin ti olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni a so fun ani ori iketala exodus ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni egypt kuro li oko eru nitori owo agbara le oluwa fi mu yin jade kuro nihin a ki yo je akara wiwu o n so fun wa o ni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun Oni eran ti ojo oni ojo ti agba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro Olorun ti o la oloye ti o je ki o mo we pe ona ba yo kuro ninu ese we pe o wa oni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa orikunkun ti atijo oni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigbati o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti agba okan re la oni ojo nla ni ojo na ti Jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje Jesu we okan re mo ojo la ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o sese nibi ti o tin wa owo nibi ti o tin fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ran ti ojo ti a gba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se nje o ni woso gege bi aye se nwoso o si ni gbeyawo tire gege bi aye se ngbeyawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ran ti ojo ti agba okan re la ojo ti a so wi pe a mu ese re kuro sugbon ti mo nfe ki o ye oni wi pe gere ti agba okan won eniyan won yi la ni ki se wi pe okan won nikan ni Olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere si ni dari won bere si ni se akoso won ni exodus ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won pon lati sukoti lo won si do si etamu leti iju Oluwa sin lo ni waju won. Oluwa sin lo ni waju won. Iwo to saju Olorun ni bo lo nsare lo. Bo ba sare saju Olorun wa popo. Gba to ba sare ibi t'Olorun o ba e de wa kan idi ninu iyo. Ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe. O si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa wa kan apata ba o lo se fe mu omi jade ninu apata iwo to fe gbe yawo to ti gbe kan ri to si bere lowo Olorun eni to lagbara to be to si ni oye ati imo to be to gbe yawo fun Adamu eni to si se amona iru eniyan bi Enoki eni to se amon eniyan bi Noah awon eniyan to ti saju wa ninu igbagbo eni to ye ki agbekele ni bo lo nsare lo awon wonyi gba ti won jade kuro ni Egypt o ye ki won koju o ye ki won ki o be si ni sare sugbon won duro de Oluwa won si so fun a wi pe Oluwa si nlo ni waju won ninu owon awo somo le osan lati ma se amona won amona ni eni ti o mo ona ti o si nlo siwaju ti o so sun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si ihin tabi ki o lo si ohun lati ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin li osan ati le oru owon awosomo na ko kuro le osan tabi owon ina le oru ni waju awon eniyan na eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji odun to si man ko awon eran jetro to man ko won rin lati jeun lati momi iru oludari be alakoso be to ti wa ni agiju yi kana fo goji odun olorun o se fi won sile ko so wepe ah se bi mo se ti mona awa ti an wa woli kaakiri woli o ti ifeto si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbo kan alagidi sinu le ti e owo ti ifeto si le ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sinan niyan Mose to ti lo ogoji odun ninu agiju Olorun o fi eto ati mo na mo Israel le lowo Olorun fun ara re o tun saju won je ki n bi o ninu igbeyawo ti re se Olorun saju e so nso ona so nso fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma nlo se Olorun saju re lo awon to nlo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won si nka bibeli won le ka samu ju kini lo o ye ki a bi won se Olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo sile sinema ti won lo nwo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati ro ni ife ku fe se Olorun lo lo saju won lo tele de won sibe pe e ma bo we yi omo mi e wa wo nkan aramanda lati india se Olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tete nko se Olorun lo se waju won lo to si nro ko sile to lana sile fun wi pe o ya ni ile tete ile oti nko ile ijo nko abi awon ti won fi ese sere ti bolu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se Olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o kori iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo Israeli ni won so fun a wi pe Oluwa si nlo saju won ewo numeri ori ikewa numeri ori ikewa eje ki a wo asise ti amo Israeli wonyi ti won se nipa itoni Olorun numeri ori kewa ki a wo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara Midiani ana Mose pe awa nsilo si ibi ti Oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe Oluwa soro rere nipa Israeli ran ti wi pe Oluwa ni o ti n dari awon Israeli o lo samona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo samon gege bi owon pila ni an pe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni olorun dabe ni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de olorun o fe su won ka so wipe a o mona ki ka se ma so pe ko Olorun sa mona wa o fe su won ni Mose ba so fun o babo omo Ragueli ana re wipe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe bi owo nla ni won san ni tafun ewo san lofe to Olorun wo wa san baba beri ninu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atun bi ti Olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo Jesu ori nfo mi o asimukuro binu run o ni Jesu ewo ni mo tun ri ba mukuro a mukuro bo dabi eni wipe o wa nipo iloyun ni bo ba se ati bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won Eju a so pe won gbodo fenu kan efo boje agbalumo ni boje osan ni Eju a so wipe o gbọdọ je bo ba je ara ya funfun bi la jade o gbọdọ je bo je ewa lo jade loko e o gbọdọ je bo jo san ni a kan ma wodan bo je ebepe ko gbọdọ je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wipe ara nilo ni ru ipo be bo ya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wipe orise ni o gbọdọ je yin o orise o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so debi wipe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko sipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona ko ni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo popo ni won san fun won eyi ni isina ti mose ati omo israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo yi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun won fun pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni julie awa do si iwo si ma se oju fun wa esina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo ta ni won fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro di olorun to olorun tin to nko oran ti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re oran ti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re oran ti ile to n gbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to da be ni pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti n dari re o wa fi olorun yi sile o wa da bi eni pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe e jowo eyi ni asise ti mose ati awon agba israel ti won se ni akoko yi sugbon o ba bu so pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to ba ba wa lo wa je oju fun wa mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o ba bu sugbon a dupe lowo olorun wi pe o ri ija ti e lodo eniyan bo ba ri ija ti le lodo awon eniyan anu olorun ni fun o olorun fe ki o le teju mo o ni o se je ki ru eje kule be ki o wa aye ni ese keji le logbon ni ese iketa le logbon won si si kuro ni oke oluwa ni irin ojo meta apoti majemo oluwa si siwaju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won olorun lo wa ibi isimi se won mo pe igba to ba fe gbeyawo o n so pe mo ti e fe sinmi bi n ba gbeyawo nsin ile eni ti n ba wa ma le mo wipe mo debi ti mo n lo olorun lo ma wa ibi isinmi ori ti won so wipe apoti majemu oluwa si siwaju won ni irin ojo meta lati wa lati se awari ibi isinmi fun won olorun lo ma n se awari ibi isinmi fun wa ile ti a o gbe oko ti a o fe iyawo ti a o fe olorun lo ma n wa to si ma n ri to si ma n je ki o di mo fun wa wipe ohun ti ri ni ese ikerin le logbon awo samo oluwa n be lori won le osan nigba ti won ba si si kuro ni ibodo o n so fun wa ni exodus ori ikerinla igba miran a ma n se asise pupo awon onigbagbo ki mo kini se ti a ma ni isoro ma n so wipe to ba je se wipe olorun lo n dari mi ewo ni mo tun wa ba pade yi je ki a ko eko ki a si ko ogbon lara awon omo israeli mo fe so fun o wipe bi isoro ba wa le ona re ohun to ye ko wadi ni wipe wadi ara re bere lọwọ Ọlọrun wi pe eyi to de ba mi yi kini eredi re onkun lo le sele boya ni igbe bi ni igbeyawo re bere lọwọ Ọlọrun Oluwa kini de tele ide ba mi alaye o bo ba je wi pe isoro yi de ki a le fi agbara Ọlọrun han ni igbesi aye re bo ba je pe isoro yi wa nibe ki ise iyanu ki o le sele ni igbesi aye re afihan o ba si je pe afowo fa re afihan o bo ba je wi pe o ye ki o ronu pe wada afihan ba kan na ranti wi pe Ọlọrun dari awon mo Israeli o si nto won o si nto won won lo ni Jesus tele won tele Ọlọrun won wo awon awon ikukuni ati awon inani won o je ki oju won ki o kuro oro Ọlọrun ni Ọlọrun fun ani ojo oni bi o ba je ki oju re ki o kuro ninu oro Ọlọrun yo ma dari re ṣugbọn wa wo ibi ti Ọlọrun dari won lo ni Exodus ori ikerin la lati ese ikewa ni gbati farao si sunmo to si awon omo Israeli gbe oju soke won si kiyesi awon ara Egypt n bo leyin won eru si ba won gidigidi omo Israeli si ki gbe pe Oluwa o sese nigbati o tin wa ti a tin to sona gege bi oro Ọlọrun ti a tin ko gege bi oro Ọlọrun ti a laaye o ni kini kini gege bi oro Ọlọrun o si bere si tele oro Ọlọrun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se nka ibeli bo se ngbadura sugbon o sese gege bi a tin dari re ti a to sona o wa gboju soke o wa ri eto ti bo ninu etele tele ta pe ni farao o le je farao aisan

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Orin Keta Dini Ogorun, 97. Oluwa Joba, keke aye ki o yo, ye ki inu opolopo erekusu ki o dun, awo somo ati okunkun yeka, ododo ati idajo ni ibujoko itere, ina saju re, o si ju awon ota re yikakiri, manamana re ko imole si aye, aye ri, o si wariri, awon oke nyo bi ida ni waju Oluwa. Niwaju Oluwa gbogbo aye orun fi ododo re han gbogbo orilede si ri ogo re oju yo ti gbogbo awon tin sin ere fifin eni tin fi ere se ilere ara won e ma sin gbogbo eyin olorun si o ni gbo inu re si dun awon omo birin juda si yo Oluwa nitori idajo re nitori pe iwo Oluwa ni o gaju gbogbo aye lo iwo ni agbe gaju gbogbo orisa lo eyin ti o fe Oluwa e korira ibi o pa okan awon eniyan mimo re mo o gba won ni owo awon eniyan buburu afurugun imole fun olododo ati ninu didun fun alaya diduro eyo ni ti Oluwa eyin olododo kesi ma dupe ni iranti iwa mimo re orin ikeji din ni ogorun 98 e korin titun si Oluwa nitori ti o ti se ohun iyanu owo otun re ati apa re mimo ni o ti mu igbala wa fun ara re Oluwa ti so igbala re di mimo ododo re ni o ti fi han ni gbangba li oju awon keferi o ti ranti anu re ati otito re si awon ara ile Israeli gbogbo opin aye ti ri igbala Olorun wa e ko ifo ayo si Oluwa gbogbo aye e hoye e yo ki e si ma korin yin e ma fi duru korin si Oluwa ati duru pelu ohun orin mimo pelu ipe ati ohun fere e ko ifo ayo ni waju Oluwa oba ye ki okun ki o ma ho pelu ikun re aye ati awon ti nbe ninu re ye ki odo ki o ma sape ki awon oke ki o ma se ajoyo niwaju Oluwa nitori ti nbo wa se idajo aye pelu ododo ni yo fi se idajo aye ati awon orilede ni aisegbe
0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokandin ni ogorun 99 Oluwa Joba je ki awon eniyan ki o wariri o joko lori awon kerubu ki aye ki o tagbon gbon Oluwa tobi ni Sioni o si gaju gbogbo orilede lo ki won ki o yin oruko re ti o tobi ti o si ni eru mimo ni ohun agbara oba fe idajo pelu iwo fi ide aisegbe mule iwo nse idajo ati ododo ni Jakobu egbe Oluwa Olorun wa ga ki e si fori bale nibi apoti itise re mimo li ohun Mose ati Aaroni ninu awon alufa re ati Samueli ninu awon ti npe oruko re won kepe Oluwa o si da won lohun o ba won soro ninu awon awo somo won pa eri re mo ati ilana ti o fi fun won iwo da won lohun Oluwa Olorun wa iwo le Olorun ti o dariji won ti o si san esan ise won egbe Oluwa Olorun wa ga ki e si ma sin nibi oke mimo re nitori Oluwa Olorun wa mimo ni Orin ogorun 100 e ko ifo ayo si Oluwa eyin ile gbogbo e fe ayo sin Oluwa e wa ti eyin ti orin si iwaju re ke en ki o mo pe Oluwa oni Olorun oni o da wa ti re ni awa ni eniyan re ati aguntan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti eyin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti Oluwa po li ore anu re ko ni pekun ati otito re lati ran diran
0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Oje ki agbadura Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin anbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju yo mi se wa yo fi oro orun yo fi sinu okan wa yo si je ki ohun ti an ka ki o ye wa yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye ni kankan wa adupe wepe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a ki enikankan wa kaabo si eko bibeli wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki oye wa we pe ninu iwe Hebrew epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a tin keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a tin ka ninu ori iketala ese ikejile logun titi de ike dogbon ni bayi on ti an ka ti a sin keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni wasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju foda ti won ka lai ni arojinle tabi ti won ka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan olorun ki o le pe ti a ti mora sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo ohunkohun nitori Jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afin ka nisisiyi lati ese ikejile logun ki o ma fi oju ba lo bi atin ka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe Ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa ki yin ki o re ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti a nka wonyi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun we pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo we pe bi a ba wa si odo Olorun ki a ni eti igbo ati aya agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o so fun we pe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wipe ohun pelu mo daju saka wipe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni o ko eko ti o ye koro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi n gba awon kristiani ni iyanju wipe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe ohun ni ireti lati to won wa pelu Timotheo nitori pe Timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si n fe lati wa si odo awon ara Hebrew bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le eje ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o tile je wepe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu sugbon eyi ko so wipe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wipe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wepe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afe ki o ye wa wipe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti a ka yi o ri wepe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so eje ki o ye wa wipe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu Eberu ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yi o je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wepe o ni awon nkan amuye ti enikookan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wepe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagbaa ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi abaji arakunrin bi abaji arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi aba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese yi we pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori we pe ati di orun o sopo mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o sopo mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iran ti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin eyi ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini ebero ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ese ware o ni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi ye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi so fun a wi pe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisiyi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ori ofe olorun iba ma ti ma ki won ni lo lera lera le mo de mo wi pe ki a beru ki a sora ki a ki esara ki a ri wi pe a ko gba onkohun ninu aye tabi onkohun ninu irun ara wa onkohun ninu ebi wa onkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si pe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kanahan fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le agbala oni nitori na ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekun rere ireti titi de opin ninu ese kejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu orikewa lati ese ikeji le logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o da wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu n bi awon wonyi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun
3: se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa le re we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o nfe ki a se ninu Samuel kini ori kedogun Samuel kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba sin ko wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigba ti a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeje le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onikaye fi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa Jesu o n so nipa Aroni o so nipa Melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die die o n so wi pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko e ni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti aka yi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo ton o je ki o ye wa wipe ni toto ni Timothy yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara iberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida Timothy yi sile yi ko wa ni eko kan wipe onkon ti o ba nsele si o onkon ti o ma nsele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun wipe e mo wipe Timothy yi arakunrin wa ati tu sile oni bi o ba tete de eyi je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri Timothy ti an soro re yi oni gba ti o ba de ohun pelu Timothy yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wepe irorun ti de nisisin yi iru eni be pelu gege bi Timothy yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe Timothy yi o ati da sile Paul se so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni Timothy yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni Timothy je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni Timothy ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerin dilogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe Timothy yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timothy keji ori keta Timothy keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologun si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timothy wa di eni ti o je wepe ohun papa o di iranse olorun o di oniwaasu ari wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Corinthians 1 ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti o wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians 1 ori 14 ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o nfi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philipi orikeji ni atun ri omiran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philipi orikeji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheus sin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti ariko nipa Timotheus yi ari we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisisin yi o je idunu wa o si je ayo eni kokan wa wi pe ati da Timotheus yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati bon wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketale logun e mo pe ada Timotheus arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o ngba ni imoran o nse ipinu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokan le bi o ba je we pe iwo papa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo we pe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wi pe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a nwo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ariko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ariko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko Jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi fun re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti a nwo ti a fi nka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi ni bo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura ṣugbọn o nki enikokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi olusagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wi pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki popo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti enikokan wa ti anilo ninu romu ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to jesu christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo adawa lari lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu jesu christi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo jesu christi nipa ori ofe re ninu romu ori ikarun romu ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipasẹ enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipasẹ enikan jesu christi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun enikokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye ni pekun nipa jesu christi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti enikokan wa loruko jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma n je ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigba ti o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisisin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko wa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo ha gba ore ofe re loni ore ofe to n dari jini to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isodi mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba fe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: weye lorun ati wipe ge tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ye kin fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere wo pe olowa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohun kohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se yi laironu Kristi a le lo si yi laironu Kristi a le jeunje yi laironu Kristi a le mu oti wine yi laironu Kristi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede le o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o n ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o n fe ohun a ba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba Oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko Oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba n se ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba n se e ma fi tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu kan ti won ma nse eni afi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi aba so wi pe ki o dari idapo ojule o ti a ma nri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon tin se ibewo koni tete debe awon nkan ti o ye ki o se koni se dara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi abani Jesu luwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran e ni afi ma ri pe won je alaisoto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o nso wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o nso sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan gege bi ifun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o bani ninu je bi a ba ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni ti nka bibeli ki atowasu ninu ijo won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin tadudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyen sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ile isin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ile isin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju le deju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi ofihan wi pe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wi pe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran o ti won ma je o ti won ma mu won ma so wi pe o je akoko igbeyawo nitori inu wa ndun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi yi ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo le oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a koleko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi n dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma n dupe lowo olorun awon elomiran won a so wipe awon n dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan wonyi awon aborisa ni o ma n lo nkan wonyi won a kokorun won a kokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se ale ni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wi pe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo olorun a ki a fi nkan wonyi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi n dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o n so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu kristi oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase Jesu Christi o ye ki o yi wa nigba na we pe ohun ti an se oro ti an so lenu irin ti an rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu ori dafidi ori ogofa dikan o kan esan ori dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin o kan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti n gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo se oranti wipe gba ti a gbe Paulu ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won n dupe lowo olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo a ni wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti a n la koja won mo omi jinjin afonifoje ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife olorun ninu Kristi Jesu fun yin olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu ẹgbẹ ti a o ba dọrẹ ẹgbẹ ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Olowa a o ma se won labẹ isakoso ẹkọ ọrọ Olorun a o je ki ọrọ Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dẹsẹ nitori ko le dẹsẹ ati ipa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wipe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun olorun wi pe won wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo olorun ni igba gbogbo
1: orin ikokanle ni 101 emi o korin anu ati ti idajo oluwa si o ni emi o ma korin emi o ma rin irin mi pelu ogbon le ona pipe nigba wo ni iwo to mi wa emi o ma rin ninu ile mi pelu aya pipe emi ki yo gbe on buburu si waju mi emi ko rira ise awon ti o yapa ki yo fi ara mo mi aya siso yo kuro lodo mi emi ki yo mo eniyan buburu enikeni ti o ba nsoro enikeji re leyin o ni emi o ke kuro eni ti o ni iwo giga ati igberaga aya oni emi ki yo je fun oju mi yo wa lara awon olooto ki won ki o le ma ba mi gbe eni ti o ba rin ni ona pipe oni o ma sin mi eni ti o ba nse etan ki o gbe inu ile mi eni ti o ba nseke ki yo duro niwaju mi lojojumo ni emi o ma run gbogbo eniyan buburu ile na ki emi ki o le ke gbogbo oluse buburu kuro ni ilu oluwa
2: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikejile ni ogorun 102. Ku adura mi, Oluwa, ki o si je ki igbe mi ki o wa sodo re. Won se pa oju re mo kuro lara mi, ni ojo ti emi wa ninu iponju. De ti re si mi, ni ojo ti mo ba pe. Da mi lohun logan, nitori ti ojo mi run bi efin, egungun mi si jona bi aro, aya mi lu, o si ro bi koriko. To be ti mo gbagbe lati je onje mi nitori ohun ikerora mi egungun mi le mo irara mi emi dabi eye ofu ni iju emi dabi owiwi ibi ahoro emi nsora emi dabi ologo ise nikan ni ori ile awon ota mi ngan mi ni ojo gbogbo ati awon tin se ikanra si mi won fi mi bu emi sa je eru bi onje emi si da ohun mimu mi po pelu omije nitori ikanu ati ibinu re nitori iwo ti gbe mi soke iwo si gbe mi sanle ojo mi dabi ojiji ti o nfa seyin emi si nro bi koriko sugbon iwo oluwa ni yo duro lailai ati iranti re lati ran de iran iwo o dide iwo o sanu fun si oni nitori igba ati se oju rere si ni tooto akoko na de nitori ti awon iranse re se inu didun si okuta re won si kaanu erupe re be ni awon keferi yo ma beru oruko oluwa ati gbogbo oba aye yo ma beru ogo re nigba ti oluwa yo gbe si oni ro yo farahan ninu ogo re yo juba adura awon alaini ki yo si gan adura awon eyi ni a o ko fun iran ti nbo ati awon eniyan ti a o da yo ma yin oluwa nitori ti o wo ile lati oke bi mi won re wa lati orun wa ni oluwa boju wo aye lati gbo irora ara atugbu lati tu awon ti a yan si iku sile lati so oruko oluwa ni sioni ati eyin re ni jerusalemu nigba ti a ko awon eniyan jopo ati awon ijoba lati ma sin oluwa o re agbara mi sile le ona o mu ojo mi kuro emi si wi pe olorun mi ma se mu mi kuro ni agbede meji ojo mi lati iran diran ni odun re lati igba atijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won o segbe sugbon iwo o duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewu ni iwo o paro won o si paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko le opin awon omo awon iranse re yo duro pe a o si fi ese iru omo won mule niwaju re
3: eje ki a gbadura baba awa lati gbo oro yin nisisin yi ebe wa ni pe ki e ba wa soro ke se wa loju emi ki awon ibokun ti emi ti e ti pese sile fun wa ki o le je ti wa e fun wa ni emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo si ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ke a wo un ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo nitori na o ti ansoro le lori nisinsin yi ni gbigba emi mimo je kin se alaye die fun o nipa wepe an gba emi mimo opolopo ni o ti an gba lowo olorun bi a ba nso nipa igbala e je nipa idariji ese bi a ba nso nipa ti iwenu mo tabi nipa isodi mimo e je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala bi a ba nso nipa wipe agba iwosan tabi agba awon ebun miran awon kan wonyi je awon ebun lati odo olorun iba se iwosan iba se igbala iba se isodi mimo iba se itusile tabi idande ṣugbọn nigbati a ba nso wipe ki a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eti ati nso tele tele iru apejuwe ti mo le se fun ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won tin ta moto bi o ba fun wa ni moto ayokele kan o seese ki a gba moto ayokele yi e je wipe agba ebun ṣugbọn bi eni ti o je oga ile ise yi gan bi o ba wa ti o so fun a wipe o je ife olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wipe eni ti obirin ti o gba si ile nisinsin gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo e ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto ṣugbọn emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa ti ti ayeraye eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati n gba kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti o fun ani agbara ati okun lati se awon ti olorun lana sile fun wa ki a wo johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji Johanu ori keje ese kokandinlogoji ṣugbọn o so eyi ni ti emi ti a o gba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori a ko ti se Jesu logo nihin ni a ti nso nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ṣugbọn eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wipe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wipe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tu jade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ke awa paapa pelu igbagbo ke a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji peteru si we fun won pe eronu pe oada ke a se baptisi olukuluku yin le oruko jesu christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti ani lati se ni wipe ilekun ti atiti ke a si ke a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti atori ti e gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo oni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wipe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wipe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba dojuko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o nbere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si ti n ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan bee ni emi mimo n dari won majemu laelae papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba n so nipa ijo emi o je ijo majemu titun ṣùgbọ́n àwọn tí a rò wípé wọ́n jẹ́ ìjọ ẹ̀mí wọ̀nyí wọn kò mọ nípa ẹ̀mí mímọ́ ní tòótọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ yẹ kí a farabalẹ̀, kí a wò lẹ́sẹlẹ́sẹ, kí a wò ní ìkókó de ìkókó, kí a mọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe, kí a ba lè rí ẹ̀mí mímọ́ gbà. Ṣé o mọ̀ wípé bí o bá fẹ́ lọ sí orí ilé kan tí ó jẹ́ wípé ilé yìí ilé pẹ̀tẹ́sì ni, a ní ibi ìyàrá ní ìsàlẹ̀, a tún ní èyí tí ó gun òkè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá fẹ́ lọ, a ó lo àtẹ̀gùn, a ó gbé ẹsẹ̀ ní ìkọ̀ọ̀kan. Bí a ti ń gbé ẹsẹ̀ ní ìkọ̀ọ̀kan, a ó lọ sí òkè níbi tí a bá fẹ́ lọ. Gbígba ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ bákan náà wípé ó ní àwọn ìṣísẹ̀ tí a ní láti gbé, kí a ba lè gòkè nípa ti ìgbàgbọ́, kí a ba lè rí ẹ̀mí mímọ́ gbà. Ìṣísẹ̀ kínní ni wípé kí a gba Kristi àti ìgbàlà lákọ̀ọ́kọ́. Ìkejì, kí a gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ìsọdi mímọ́. Ìkẹta, kí a gba ẹ̀mí mímọ́. Gbà tí a ṣe àyẹ̀wò Bíbélì, a rí wípé àwọn ìṣísẹ̀ wọ̀nyí ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi. Ti àkọ́kọ́, àwọn ìṣísẹ̀ wọ̀nyí ni wọ́n gbé. Lákọ̀ọ́kọ́, wọ́n gba Kristi, wọ́n sì gba ìgbàlà Ọlọ́run. Ìkejì, wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a sì sọ wọ́n di mímọ́. Ìkẹta, wọ́n rí ẹ̀bùn ẹ̀mí gbà, abaptisí wọn pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Yẹ kí a bẹ̀rẹ̀ láti ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́. Nínú Jọ́hánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá, Jọ́hánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn lè fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. À ń sọ nípa àwọn tí ó gba Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. Àwọn yìí ni wọ́n mọ̀ wípé a bí wọn nínú ẹ̀ṣẹ̀, a lóyún wọn nínú ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n sì ń gbé ìgbésí ayé ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó jẹ́ ìgbésí ayé tí kò wu Ọlọ́run, ó jẹ́ ìgbésí ayé tí ó lè fa ìdájọ́ Ọlọ́run lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbọ́ ìhìnrere wípé nínú àánú Ọlọ́run ó ti pèsè ìgbàlà fún wa, nínú àánú Ọlọ́run ó ti rán Jésù Kristi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo láti dáríjì wá, láti wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, láti mú wa kí a lè bá Ọlọ́run lájà, láti mú wa wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run kí a lè ní ìdàpọ̀ àti ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n gba ọ̀rọ̀ yìí nípa ríronú pòádà àti nípa gbígba Jésù Kristi gbọ́. Ó wá sọ fún wa wípé iye àwọn tí ó gbà á, wọn ì bá ṣe méjì nínú ìdílé kan, wọn ì bá ṣe mẹ́wàá nínú agboolé kan. Iye àwọn tí ó gbà á, àwọn lè fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ kìí ṣe gbígba ẹ̀mí mímọ́. Ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé kí a gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa, kí a gba ètùtù tí Jésù Kristi ṣe lórí igi àgbélébùú. Èyí ni ìṣísẹ̀ àkọ́kọ́ fún ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ó wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run, kí ó ba lè ní ìdáríjì, kí ó ba lè ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Nínú Róòmù orí karùn-ún, Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkànlá, kìí sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n àwa ń ṣògo nínú Ọlọ́run nípa Olúwa wa Jésù Kristi, nípasẹ̀ ẹni tí àwa ti rí ìlàjàgbà nísinsìnyí, nípasẹ̀ ẹni tí àwa ti rí ìlàjàgbà nísinsìnyí. Ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èyí ni a ń sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà yìí gan ni Jésù Kristi kó fún wa. Wo ẹsẹ̀ kẹfà, nítorí ìgbà tí àwa jẹ́ aláìlera, ẹlẹ́ṣẹ̀ là ń pè bẹ́ẹ̀. Lí àkókò tí ó yẹ Kristi kú fún àwa aláìwà bí Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Christi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a firubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo wi pe ati ba Olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be o ti oni lati se gege bi elese ti o to Olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo Olorun tele tele sugbon ti o fe sin Olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe Oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba Olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo Olodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti Olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti a nso lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti a nse awon ti a ri wi pe ojo mo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki a ni ki Olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi iwe wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba Olorun laja ninu Kolose ori keji ese ikefa Kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Kristi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jacobo ori kini Jacobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitori na e fi gbogbo eri ati boburo ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti nso we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se koni agbara lati se koni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro Olorun iru eni be bi o ti n gbo oro Olorun nipa atunse kia kia o n fe se bi o ti n gbo oro Olorun nipa oko kan aya kan kia kia o n fe se bi o ti n gbo ti oro Olorun tako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomojade bi aye ti ma nse be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro Olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an jewo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ke a je oluse oro na ke a ma je awon ti o je wi pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je wi pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran nkan won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon wonyi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wi pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Kristi ke atesi waju lati gba oro olorun bi abasi ti ngba oro olorun a o ri we pe anso awon eso ti o ye awon eso ti o fihan we pe ati gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi abagbin eso o ye ke a le ri we pe eso yihu o si mu awon eso miran jade ni toto bi abagbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye wa olorun awon eso ti a fin da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ke a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihi ni ati ri we pe bi abati ni igbala o je dandan fun wa we pe ke a ma gbo oro olorun bi asi ti n gbo oro olorun yi yo ma sise gidigidi ninu awa ti a gbagbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti de atunbi ise gidigidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ke a ba le so wa di mimo bi e ba si tin duro lori oro yi bi e ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun we pe ni toto a n fe isodi mimo yi ti a si n gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni a ri we pe olorun yo ma so wa di mimo ye ke a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o se fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ni aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni ohun ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti a ni lati fatu o ri wi pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu we pe a ni lati fa nkan wonyi tu o ri wi pe a ni lati ko okan ni ila ki a si je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wi pe o tun fe ki Jesu Kristi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wi pe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wi pe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti a n safe lati inu okan wa wi pe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo Jesu Kristi to ba won mu lẹyin igba ti aba ti ni igbala ti a ti ni so di mimo ti a se ti ni dani loju wi pe a ti so wa di mimo okan wa o si funfun laoju snow lo lẹyin igba yi ni a ri wi pe ani lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigba ti emi mimo ba bale yin awon omo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igba ti a ti mo we pe ati so wa di mimo o ye ki a gbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri we pe agba agbara emi mo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun eni kokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo we pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori wi pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o pe agbara emi mo olorun ko

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Orin Iketa, Leni Ogorun, 103. Fi ibukun fun Oluwa, iwo okan mi, ati gbogbo ohun ti o wa ninu mi. Fi ibukun fun oruko re mimo, fi ibukun fun Oluwa, iwo okan mi. Won si se gbagbe gbogbo ore re, eni ti o dare gbogbo ese re ji, eni ti o si tan gbogbo arun re, eni ti o ra emi re kuro ninu iparun, eni ti o fi ise ohun ife ati iyonu de ori ade. Eni ti o fi ohun didara te Olorun be ni igba iwe re di otun bi ti ide Oluwa se ododo ati idajo fun gbogbo awon ti ani lara o fi ona re han fun Mose ise re fun awon omo Israeli Oluwa ni alaanu ati olore o lora ati binu o si po le anu ohun ki ba ni wi nigba gbogbo be ni ki pa ibinu re mo lai lai ohun ki se si wa gege bi ese wa be ni ki san fun wa gege bi ise dede wa nitori pe bi orun ti ga si ile. Bẹ́ẹ̀ ni àánú rẹ̀ tóbi sí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi ati igbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikokan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo beni nfa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a nbebe wipe bi ati wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro an bebe we pe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wi pe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wi pe adura wa yo je te o gba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristu lo wa loni adupe lowo olorun wi pe o tun fun ani anfani miran lati wa si waju re lati gbo oro re ke a ba le se ife olorun ke a ba le wa ni ibi ti ohun fe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihi yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi fini fini o ri wi pe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wi pe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a n ri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti se nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati ati pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigbati o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati adanwo fi Isaaci robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosu robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo sewaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo somo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sureje ti agbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ki a duro nibe bi abati n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ki a koko wo eyi wo pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihin ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihin tabi ijo Olorun nibomiran o ri wi pe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hin ohun ti won ro.

0: Orin ikerinle ni ogorun 104. Fi ibukun fun Oluwa iwo okan mi. Oluwa Olorun mi, iwo to bi jojo, ola ati olanla ni iwo wole aso. Eni ti o fi imole bora bi aso, eni ti o ta orun bi aso tita, eni ti o fi omi se iti igi aja iyewu re, eni ti o se awosomo ni keke re, eni ti o rin lori apa iye afefe, eni ti o se fufu ni onse re, ati owo ina ni iranse re. Eni ti o fi aye sole lori ipile re ti ko le si ko pada lai lai iwo fi ibu omi bo mole bi aso awon omi duro lori oke nla nipa ibawi re won sa nipa ohun ara re won yara lo awon oke nla n ru soke awon aponipoji n sokale si ibi ti iwo ti fi lele fun won iwo ti pa ala kan ki won ki o ma le koja re ki won ki o ma tun pada lati bo aye mole iwo ran orisun si aponipoji ti n san laarin awon oke. Awon ni fi omi mimo fun gogo eranko igbe, awon ketekete igbe n pa ongbe won. Leba won ni awon eye oju orun yo ni ile won ti n korin laarin eka igi. O n bomirin awon oke lati iyewu re wa. Ere ise owo re te aye lorun. O mu koriko dagba fun eran ati ewebe fun ilu eniyan ti o le ma mu onje jade lati ile wa. Ati oti waini ti mu inu eniyan dun, ati ororo ti mu oju re dan, ati onje ti mu eniyan ni ayale. Igi Oluwa kun fun oje. Igi kedari Lebanoni ti o ti gbin nibi ti awon eye n te ite won bi o se ti akoni igi firi ni ile re awon oke giga le abo fun awon ewure igbe ati awon apata fun awon ikoro o da osupa fun akoko orun ma akoko iwo re iwo se okunkun o si di oru ninu eyi ti gbogbo eranko igbo rin kiri awon egboro kini n dun si ohun ode won won si n wa ounje won lowo Olorun orun la won ko ara won jo won dubule ninu epo won. Eniyan jade lo si ise re ati si laala re titi di asale Oluwa ise re ti po to ninu ogbon ni iwo se gbogbo won aye kun fun eda re be ni okun yi ti o tobi ti o si ni ibo nibe ni ohun aini yi nrako ati eran kekere ati nla nibe ni okunrin nibe ni lefiatani ni wa ti iwo da lati ma se ariya ninu re gbogbo won yi yo duro ti o ki iwo ki o le ma fun won ni ounje won ni akoko won eyi ti iwo ti fi fun won ni won ko. Iwo se owo re a si fi ohun rere tẹ won lọrun iwo pa oju re mo ara ko ro won iwo gba emi won won ku won si pada si erupe won iwo ran emi re jade a si da won iwo si so oju ile di otun ogo Oluwa yo wa lailai Oluwa yo yo ni ise owo re o boju waye o si wa rere o fi owo kan oke won si ru efin emi o ma korin si Oluwa nigba ti mo wa laye. Emi o ma korin si Olorun mi ni igba aye mi je ki isaro mi ti o mu inu re dun emi o ma yo ninu Oluwa je ki awon elese ki o run kuro le aye ki awon eniyan buburu ki o ma si mo fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi e fi eyin fun Oluwa.
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
0: Orin Karundini Adofa 105. E fi ope fun Oluwa. E pe oruko re. E fi ise re han ninu awon eniyan. E korin si. E korin mimo si. E ma soro ise iyanu re gbogbo. E ma sogo le oruko re mimo. Je ki aya awon ti n wo Oluwa ki o yo. E ma wo Oluwa ati ipa re. E ma wo oju re nigba gbogbo. E ma ranti ise iyanu re ti o ti se. Ise ami re ati idaju enu re eyin iru omo Abrahamu iranse re eyin omo Jakobu ayanfe re Oluwa oni Olorun wa idajo re nbe ni gbogbo aye o ti ran ti majemu re lailai oro ti o ti pa le ase fun egberun iran majemu ti o ba Abrahamu da ati ibura re fun Isaki o si gbe eyi na kale le ofin fun Jakobu ati fun Israeli ni majemu ayiraye pe iwo ni mi o fi ile Kenani fun ipin ile ni yin nigba ti o se pe kiun ni won wa ni iye ni tooto die kiun won si se alejo ninu re nigba ti won lo lati orilede de orilede lati ijoba kan de odo awon eniyan miran ohun ko je ki enikeni ki o se won ni iwosi ni tooto o ba awon oba wi nitori won pe e ma se fi owo kan eni ororo mi ke ma si se awon woli mi ni ibi pelu o pe eyan wa si ile na o se gbogbo opa ounje o ran okunrin kan lo siwaju won ani Josefu ti a ta ni eru ese eni ti won fi sekeseke palara a de ninu irin titi igba ti oro re de oro Oluwa dan wo oba ranse won si tu sile ani ijoye awon eniyan o si jọwọ re lọwọ lọ o fi je oluwa ile re ati ijoye gbogbo eni re lati ma se akoso awon omo alade re nipa ife re ati lati ma ko awon igbimo re ni ogbon Israel si wa si Egypt pelu Jacob si se atipo ni ile Hamu o si mu awon eniyan re bi si pupo pupo o si mu won lagbara ju awon ota awon lo o yi won ni aya pada lati korira awon eniyan re lati se arekereke si awon iranse re o ran Mose iranse re ati Aaroni eni ti o ti yan won fi oro ami re han ninu won ati ise iyanu ni ile Hamu o ran okunkun o si mu isu won ko si sa igboran si oro re o so omi won di eje o si pa eja won ile won mu opolo jade wa le opolopo ni iyewo awon oba won o soro oniruru esinsin si de ati ina aso ni gbogbo agbegbe won o pe yinyin fun won fun ojo ati owo ina ni ile won o si lu ajara won ati igi opoto won o si da igi agbegbe won o soro esu si de ati koriko le ainiye won si je gbogbo ewebe ile won won si je eso ile won run o kolu gbogbo akobi pelu ni ile won ayo gbogbo ipa won o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si alailera kan ninu eya re inu Egypt dun nigba ti won lo nitori ti eru won ba won o na awo sona kan fun ibori ati ina lati fun won ni imole le oru won bere o si mu eye aparo wa o si fi onje orun te won lorun o la pata omi si tu jade o do nsan nibi gbigbe nitori ti o ranti ileri re mimo ati Abraham iranse re o si fi ayo mu awon eniyan re jade ati awon ayanfe re pelu orin ayo o si fi ile awon keferi fun won won si jogun ire ise awon eniyan na ki won ki o le ma kiyesi ase re ki won ki o si ma po ofin re mo e fi eyin fun oluwa
2: olorun baba wa ati baba jesu kristi oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o ma nle iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
3: amen
2: ki o si wa lori awon omo wa
3: amen
2: ati lori awon ara ile wa
3: amen
2: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
3: amen
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa a o soro le ona si ibukun olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba fara balẹ ti a se tẹti lele ti a gbọ ohun ti eni ti o fe wa ti o si n se aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye eni kankan wa o daju wipe ibukun ti a n reti eyi ti a ti n fi ọkan da aniyan nipa rẹ o daju wipe yio jẹ tiwa ṣugbọn ọpọlọpọ nitori wipe ifoju ti o wa ninu ẹni kọọkan ati ẹda kọọkan ni a ma n ro wipe ọlọrun n ṣe bi ẹni pe a jẹ oni igbese a si ma n sa fun ọlọrun bi ọlọrun ba kan ẹnu ilẹkun wa ti o so pe oun bere wa a ma ro we pe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma sa fun olorun a si ma n so fun awon ti o wa ni tosi pataki awon ti o n wa su oro olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wi pe ki a ka lo lati gbo oro olorun pe ki won so fun olorun wi pe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese na bi a ba si foju kan olorun ati ro wi pe idajo ni olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma nsa fun olorun a si ma nka kiri a nfe ibukun sugbon o se ni lanu wi pe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti a nsa kaakiri ti a si wa ibukun mo fi lo fun o loni wi pe bi o ba nfe ibukun tooto owo olorun ni ire re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si nfe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si nbere lowo re wi pe ibukun wada o daju wi pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe sowedowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si n pe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si n wo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma n funi ni iwe bi o ba ti n fe wole a wo ibi ti o ti n bo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti n fe wole awo iru okiki tabi oye ti oni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi abani ase papo kan ni ati nwo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma da ara wa lola wipe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile isin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun beni adena lati orun wa beni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun Baba atundupe le kan si wepe bi a ti wa siwaju nisinsin yi wepe e o ba wa soro eje ki a je ile ti omo to n gbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wepe igboran pepe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wepe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba Orun a n bebe wepe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n sọrọ lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju o je ohun ti emi o si je ohun ti o se iyebiye bi a ba wipe a n sin Olorun bi a ba wipe a ti fi ese le ona igbala bi a ba wipe a je ti Oluwa ati wipe igbala Jesu je tiwa ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni o daju wipe ati pa igbala wa mo ati je olooto titi de opin o seese ko ma le je tiwa ati ijoba Olorun ti a ti n korin nipa re ti a ti n daniyan nipa re ti a ti n so wipe gbangba a o de ijoba Orun o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti eyi ni o fi se pataki wepe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wepe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo ipamo ati aabo onigbagbo bi a ti mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore o mo wepe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo Efesu ori keji ese kejo nitori ore ofe li a ti fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin ebun Olorun ni ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo nitori awa ni se ni se owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o n so fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi ko ni itumo ikoko o n so fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o n so nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun nipa eyi ni a fi ni igbala bi a ba n so nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba n so nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wi pe igbala ti an so ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wi pe igbala ti an so o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wi pe ani idariji ese wa o tumo si wi pe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wi pe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wi pe a ti ba olorun dore a ti di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wi pe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala bi o ba wo timothy kini ori keji lati ese keta timothy kini ori keji lati ese keta titi de ese kefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin olorun ati eniyan o npaapa eniyan ani kristi jesu eni ti o fi ara re se ira pada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si tin so nipa igbala yi ni o wa nse alaye ni ekun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi egba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti o fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa loni ante siwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul apostoli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje ye ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda atijoni eda atijoni iku eda atijoni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihin ni Paul apostoli nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti o ni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o n so wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Kristi e je wi pe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti o ni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo oni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti ati pese fun awon asegun tin be loke oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayan fe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to bege to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigbati Christ eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa oni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christ ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wa pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigbati Christi yo farahan oni ani se nkankan ani oju se kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o nso fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta nsaferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bẹẹ ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wipe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ija nko aso kama nodi ka so wipe ani enikan ti a oni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abersi nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni Paul apostle bi nso fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run ẹni tí kò bá ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí kò mọ ohun tí a ń sọ níhìn-ín a máa ṣe ní kàyéfì wípé èwo la tún rí kà nínú bíbélì nǹkan tí àwa tí a mọ̀ sí ẹ̀yà ara ni apá ẹsẹ̀ etí ẹnu imú àwọn gbogbo ẹ̀yà ara báwo ni a ṣe wá ń sọ fún wa nígbà náà wípé kí a máa pa ẹ̀yà ara tí ń bẹ lé ayé run jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ nǹkan kan fún ọ bí ènìyàn kò bá ní ẹ̀mí ọlọ́run kò lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí wípé a kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run láti ìmísí ẹ̀mí ọlọ́run èyí ni ó fi jẹ́ ohun ìṣìnà kí a gbé bíbélì lọ bá àwọn tí kò lóye ìhìn rere bí ẹnìkan bá ka èyí ó lè rò wípé nǹkan tí ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí a máa gé apá wa sọnù kí a máa gé ẹsẹ̀ wa sọnù rárá kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó ń fi ara gbà tó sọ wípé ara ó ń fi wé gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ ó ń fi wé ìtàkùn ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbésí ayé wa ó ń fi wé ọkùnrin tí inú nì tí kò tí ì bá Jésù Kristì pàdé ó ń fi wé èyí irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà nínú ọkàn olúkúlùkù àwọn ẹ̀yà ara tí ó sì ń sọ ni àwọn nǹkan tí ó ń jẹyọ àwọn ẹ̀ka igi tó ń jẹyọ láti gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ èyí ni ó ń pè ní ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lẹ̀ ayé ó sì ṣe àlàyé fún wa ó sọ wípé àwọn ẹ̀yà ara tí a ń tọ́ka sí ni àgbèrè ìwà èérí ìfẹ́kùfẹ́ẹ́ ìfẹ́ búburú ojú kòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà jẹ́ kí a wo Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ṣí bíbélì rẹ kíákíá Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàlá nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara ẹ̀yin ó kú ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí bí ẹ̀yin bá ń pa ìṣe ti ara run ẹ̀yin ó yè ohun kan náà ni ẹ̀mí ọlọ́run tún tọ́ka sí níhìn-ín wipe bi aba wa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyi pada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi aba npa awon ise ti ara bi aba npa awon agbere bi aba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi aba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokan lelogun Galatia ori karun lati ese ikokan lelogun ikokan dinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa tin beli aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a tin ba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon nkan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon nkan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi aba ni awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin beli aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wi pe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo si ka se ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun awi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alaheso ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe ah oni wa sun lati sora won ma nso wi pe oni wasu to ba ndaruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to ndaruko to nlago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ke amo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan won yi ninu marko ori keje marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti jesu kristi omo olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wi pe ero jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti jesu kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo romu ori kini romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu a fi oro kele banije ohun ti a koko daruko nihin ki a tun fiye si daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to nlo nigboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma nri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si ile eko alakobere a nri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se nlo si ile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi ati nri lowo oluko won be la nri lowo awon akeko bi ati nri laarin awon omo kekeke be la nri laarin awon to dagba ju won lo bi ati nri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi ati nri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi ntenu mo wi pe bi o ti le je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugun o se ni laanu wi pe ki se lodo awon kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o ti le ti se igbeyawo awon a ma se pa nsaga won a fi oko ti won sile won tun ma ka akiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won ka akiri won ni ale nita owo ti won gba won je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu corinth kini ori kefa corinth kini ori kefa ese ikesan

arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi woni abi woko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba oni nkan se yi pada o ki rin bayi ri ololorun lo da mi lola ololorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Christi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu le kan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni ironu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iyipada e ba farahan ni tooto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara Skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wa nso nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo Aiku o nso fun wa wi pe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wi pe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wi pe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wi pe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wi pe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aba nso nipa Heleni eyi nso nipa awon Giriki sugbon ni edi ti o le yi o daadara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma npe gbogbo awon eniyan toku won ma npe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti a npe ni keferi tele tele ati eni ti a npe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a ko nila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se sure si won ti won so wipe won ko se daradara o ni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di kan a o ni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara Skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara Skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinro won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba

0: won ti ba Jesu Christi pade won di okan na e la nso fun wa we pe bi abati mo Olorun we pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun we pe Christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni olorun kan Christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Christi yi ni olorun ko wa loni nisisin yi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba enikokan enikeji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbesi aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbesi aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ori ikokandini adofa 109. Ma se pa enu re mo Olorun eyin mi. Nitori ti enu awon eniyan buburu ati enu awon eletan ya sile si mi. Won ti fi ahan eke soro si mi. Won si fi oro ira yi mi kaakiri. Won si nba mi ja le ai nidi. Nipo ife mi, won se ota mi. Sugbon emi n gba adura. Won si fi ibi san ire fun mi. Ati ìrira fún ìfẹ́ mi. Yan ènìyàn búburú tí, jẹ́ kí olùfisùn kí ó dúró lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Nígbà tí a ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀, kí a dá a lẹ́bi, kí àdúrà rẹ̀ kí ó di ẹ̀ṣẹ̀, kí ọjọ́ rẹ̀ kí ó kúrú, kí ẹlòmíràn kí ó rọ́pò iṣẹ́ rẹ̀, kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó di aláìní baba, kí aya rẹ̀ kí ó di opó, jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó di alárìn kiri tí ń ṣagbe, kí wọn kí ó máa tọrọ oúnjẹ jìnà sí ibi àpòrò wọn. Jẹ́ kí alọ́ni lọ́wọ́gbà kí ó mú ohun gbogbo tí ó ní, kí àlejò kí ó kó èrè iṣẹ́ rẹ̀ lọ. Kí ẹnikẹ́ni kí ó má wà láti ṣàánú fún un, má sì ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó sí láti ṣe ojú rere fún àwọn ọmọ rẹ̀ aláìní baba. Kí a ké àti ọmọ bí ọmọ rẹ̀ kúrò, àti ní ìrántí ń bọ̀ kí orúkọ wọn kí ó parẹ́, kí a máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba rẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa, má sì jẹ́ kí a nu ẹ̀ṣẹ̀ ìyá rẹ̀ nù. Jẹ́ kí wọn kí ó wà níwájú Olúwa nígbà gbogbo, kí ó lè ké ìrántí wọn kúrò lórí ilẹ̀, nítorí tí kò rántí láti ṣàánú, ṣùgbọ́n ó ṣenú ni bí ni sí ọkùnrin tálákà àti olùpọ́njú ni. Tí ó lè pa oníròbìnú jẹ́ ọkàn bí ó ti fẹ́ gún bẹ́ẹ̀ ni kí ó dé sí i bí inú rẹ̀ kò ti dùn sí ire bẹ́ẹ̀ ni kí ó jìnà sí i bí ó ti fi ègún wo ara rẹ̀ ní aṣọ bí èwú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí ó wá sí inú rẹ̀ bí omi àti bí òróró sínú egungun rẹ̀ jẹ́ kí ó rí fún bí aṣọ tí ó bò ó lára àti fún àmùrè tí ó fi gbàjá nígbà gbogbo èyí ni èrè àwọn ọ̀tá mi láti ọwọ́ Olúwa wá àti ti àwọn tí ń sọ̀rọ̀ ibi sí ọkàn mi ṣùgbọ́n ìwọ ṣe fún mi Ọlọ́run Olúwa nítorí orúkọ rẹ̀ nítorí tí àánú rẹ dára ìwọ gbà mí nítorí pé tálákà àti olùpọ́njú lé mi àyà mi sì gbọgbẹ́ nínú mi èmi ń kọjá lọ bí òjìji tí ó ń fà sẹ́yìn èmi ń tì sókè tì sódò bí eṣú eékún mi di àìlera nítorí ìgbàwẹ̀ ẹran ara mi sì gbẹ nítorí àìlọ́ràá èmi di ẹ̀gàn fún wọn pẹ̀lú nígbà tí wọ́n wò mí wọ́n mi ò rí wọn ràn mí lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run mi gbà mí gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ ki won tun le mo pe owo re le yi pe iwo oluwa ni o se won ma gegun sugbon iwo ma sure nigbati won ba dide ki oju ki o ti won sugbon iranse re yo yo ye ki a fi itiju wa won ota mi ni aso ki won ki o si fi idarudapo won bu ara bi eni pe ewu emi o ma fi enu mi yin oluwa gidigidi ni tooto emi o ma yin laarin opo eniyan nitori ti yo duro le owo otun olukanju lati gba lowo awon ti o n da okan re lebi.
3: Yo bi ara re lere wipe bi Olorun ba wo o ti o n so wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o n so wipe ile ti a fi owo ko ti a n pe ni temple tabi ti a n pe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gbati o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo mo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eyi to fi senu eyi to fi sidi eyi to fi sorun eyi to fi sapo iwo na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo n se nihin ele jade bọlọrun wo ti e so bẹẹ fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijọ egba lo fi le iroyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lọwọ won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran ọmọde to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a n pe ni temple melo ni orun bọlọrun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ikeji la wi pe nigbati eyin wa lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni niyi lati fi aso han leesi tuntun to se jade ka le mo wipe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile Olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese wa nsin Olorun pelu gbese Olorun aso Kérésìmesì a n se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu oni irele a n se ijade iranti bibi eni to ni irele a n se iranti oni irele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe aje onigbagbo oni ngba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaya ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigbati eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakire ni bo ni wo omo ni oku abekuta tan bi to tin sare ni bo lo omo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon osho ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni yi pada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandi ni ogota Isaiah ori kokandi ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto beni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bolowo ko ni ka wahala to wa nle boni moto moto yi oni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenumo fun wa ero won si ero won ero ibini ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa nitosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi dide o si gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowode yi emi n gba awe esin awon elomiran koju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisarun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje Jesu Kristi ti we o o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi wo papa ba tele aperere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni o subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa ni tosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o erun ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ni ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi olorun ba na owo ipe jade we pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun we pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile ba ti njewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele ba ti yan ota tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele a ma wa kaakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi beni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun a de ba igbese aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti lansun tele tele a otun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a otun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon koni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a otun tebe mo odiki amaka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odiki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odiki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile odiki oro olorun ki o di adun le enu re odiki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo to olorun e ko ona ese sile e wa jesu esin ni igbala o di pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ni gba wo ni lagbaja di oni waasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbe je bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede o di ki iru eniyan be ki o ma rin dede o di ki o ma sise ododo o di wipe ki o ma so otito inu re o di pe ko ma le kuro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o sin le o omo to ti nigbala ani mama jo e ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti nigbala mama wa nle ama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo feran re ni mo fe fe otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to ni gbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egun si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re kina n pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edibaje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o sese ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon ti nse ni mo mo bon ti nse mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso amọ ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni oni o mo bon se ri agbalagba ani o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wi pe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o jeje gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe siran ti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni gbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun ah ah nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje e ko akoju ba lori je bon se nso fun to ajogun gbala ni e won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu ase o de ti di ta seju mo se nso fun awon to nlo sorun ni e sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton wa ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e oni gbagbo ki ba won dajo bank wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo a gba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilo lo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso o lo ma ma ko account kaakiri ise ko yen a ki ba oni gbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun Olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe Jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la majo dejoba orun sugbon mo dupe pe Jesu o ba mi ni ipo aimokan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tan ra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun adariji o ṣùgbọ́n tó bá lọ sórí ekun ẹ tó ń gbàdúrà pé ẹ ọlọ́run àwọn oṣó ni ò jẹ́ kí tèmi dáa ìwọ nìkan ló wà nígboro táwọn oṣó ń lé táwọn àjẹ́ ń lé ìwọ nìkan náà rí ni bí ò bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹ ṣé wọ́n á rí ẹ ọlọ́run bàbá mi ni ò dáa bàbá ẹ ò dáa lóòótọ́ ìwọ dáa àwọn èèyàn náà jẹ́ kí n gbádùn ìwọ pápá fẹ́ gbádùn ẹni tó ń dẹ́ṣẹ̀ ṣó fẹ́ gbádùn bó o bá ní ṣe àwáwí bó o bá ní sọ pé ọ ló jàre ìgbà tọ́lọ́run sọ pé o jẹ̀bi tọ́lọ́run bá dá ẹlẹ́bi ta ni ẹ́ láti ṣe àwáwí tó bá sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run mo jẹ̀bi mo gbé ṣùgbọ́n ìwọ lè gbà mí àgbà ọ adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ gbogbo ègún tó wà lórí ilé ẹ lórí iṣẹ́ ẹ lórí ọmọ a ka kúrò pátápátá a fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi wẹ̀ ọ́ torí pé Jòhánù sọ fún wa pé wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ẹni tó kú ọ̀ṣẹ̀ aráyé lọ ó lè kó tiẹ̀ lọ lónìí ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà bí o bá fi tọkàntọkàn pẹ̀lú ìkáánú kọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ àánú ọlọ́run dájú lórí rẹ nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ olúwalẹ̀ ọ̀gbàlà bí o bá jẹ́ képe pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ pẹ̀lú ọkàn ìrònúpìwàdà pẹ̀lú ọkàn ìrẹ̀lẹ̀ képe ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán ìwà ìbàjẹ́ tó wà nínú ayé asán ni fàájì tó wà nínú ayé asán ni ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí àwọn kan asán wọ̀nyí

写我的梦，写我期待将来写死嘞，写若天给起苦路连路嘞。A bi o pa awon elomiran lati ni ile lati ni ile lati ni owo lati ni iyawo bi o ba fe anu lodo olorun jewo esere ki o si ko won sile olorun yo si te o gba o Eje Jesu yo si wo ese re nu patapata. Ma se di alafara. Ki o ma ba popo. Ki o ma ba padanu ijoba Orun. Je o gbogbo ese ti o ranti patapata ki o si ko won sile. Ma se je ki ese kankan ki o ku ni ipamo. Ma si se afarawe awon elese.

0: àfo wọn. Jẹ́ kí ìwà mímọ́ kí ó jọba nínú ọkàn wọn. Àbẹ̀wò wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbàgbọ́ wípé wọ́n ti jẹ́ ọkọ̀ sì ti dáríjì, jẹ́ kí ó rí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan àti olúkúlùkù tí ó ní irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ bí ìgbàgbọ́ wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nísinsìnyí ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ bí a sì ti ń lọ, jẹ́ kí ẹwà rẹ kí ó hàn lára wa. Ògo rẹ jẹ́ kí ó hàn lára wa. Ẹwà ìwà mímọ́ rẹ jẹ́ kí ó hàn lára wa. Nínú ọ̀rọ̀ wa, nínú ìrìn wa, nínú ìṣe wa, nínú gbogbo ibi tí a ó máa lọ, jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó mọ̀ pé ní tòótọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ti wẹ̀ wá. Ọ̀rọ̀ Jésù ti sọ wá dọ̀tun. Agbára Jésù ti yí wa padà. A sì ń bẹ̀ ọ́ wípé ẹ̀mí rẹ, ẹ̀mí mímọ́ ni, jẹ́ kí o máa jẹ́rìí nínú ọkàn wa wípé a ti di ọmọ Ọlọ́run. A sì bẹ̀ ọ́ wípé ìhì rere tòótọ́ níbikíbi tí a bá lọ, jẹ́ kí ó wà ní ẹnu wa. Ní ojoojúmọ́, jẹ́ kí a máa kéde ìhì rere. Kí a sì máa sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn wípé ọ̀nà ìgbàlá wà. Bí a bá sì ti ń sọ fún wọn, kí a sì ń gbàdúrà pẹ̀lú wọn, kí a ń tọ́ wọn sọ́nà, à ń bẹ̀ wípé ẹ̀mí kan náà tí ó ṣiṣẹ́ nínú ọkàn wa, agbára ẹ̀jẹ̀ kan náà tí ó ṣe ìyípadà nígbèsí ayé wa, ọ̀rọ̀ kan náà tí ó mú ìyípadà rere dé bá wa, jẹ́ kí ó ṣiṣẹ́ ní ọkàn wọn pẹ̀lú. A dúpẹ́ pé o ti gbọ́. Ǹjẹ́ ìbùkún tí a ti ń pàdánù rẹ̀ láti ẹ̀yìn wá nítorí àìmọ̀kan wa, nítorí àìgbọ́ tirẹ̀, nítorí àìju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn ìbùkún bí ìlera, bí ìwòsàn, àánú rẹ tó ti jìnà sí wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nísinsìnyí bàtà ti bá Jésù dọ́rẹ̀ ẹ́, tí a ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, tí a ti di ọmọ èrò ìjọba ọ̀run, a ń bẹ̀ wípé gbogbo ìbùkún tí ó ti fà sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, jẹ́ kí wọn kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. Gbogbo àlákàlà, orunkorun, iṣẹ́, àṣekára láì rí èrè nídìí ẹ̀, owó tí a ń gbà sí ajáde àpò, ọ̀nà tó ń lé wa, ilẹ̀ tó ń nà wá, a bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo ẹ̀ pátápátá lé wọn kúrò lẹ́yìn wa ní orúkọ Jésù. Láti ìsinsìnyí lọ, jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kí ó wà ní ọkàn wa, jẹ́ kí ìlera rẹ kí ó wà ní àgọ́ ara wa, àti ìwà mímọ́ àti àlàáfíà jẹ́ kí o máa bá wa gbé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé o ti gbọ́ tiwa, nítorí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Orin Adofa 110. Oluwa wi fun Oluwa mi pe iwo joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re di apoti itise re. Oluwa yo na opa agbara re lati si oni wa iwo joba laarin awon ota re, awon eniyan re yo je ore ati nuwa ni ojo ijade ogun re. Ninu ewa iwa mimo lati inu owuro wa, iwo ni iri ewe re. Oluwa ti bura kì yóò sì yí ọkàn padà pé ìwọ ni àlùfáà títí láé nípa ẹsẹ̀ ti Mekisedeki. Olúwa, lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni yóò lu àwọn ọba jálẹ̀ ní ọjọ́ ìbínú rẹ. Yóò ṣe ìdájọ́ láàrin àwọn kèfèrí, yóò fi òkú kún ibi wọn ni, yóò fọ orí lórí ilẹ̀ púpọ̀, yóò máa mu nínú odò náà lé ọ̀nà, nítorí náà ni yóò ṣe gbé orí sókè.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ó wù yín nínú àánú yín láti fà wá mọ́ ọ̀dọ̀ ara yín. A dúpẹ́ wípé lójoojúmọ́ nígbà tí a bá wá síhìn-ín ni ẹ máa ń bọ́ wa pẹ̀lú oúnjẹ ẹ̀yẹ̀. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé kí ẹ tún fi oúnjẹ ẹ̀yẹ̀ yìí bọ́ wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín yóò ti wọ inú ọkàn wa wípé kí òkùnkùn kí ó sá jáde lórúkọ Jésù. A bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ti jẹ́ aláìlágbára, wípé bí a ti wá sí ọ̀dọ̀ yín tí a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín tí a ó sì gbàdúrà, wípé agbára àtọ̀run wá
3: yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo adope o pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi lo wa wa fun igba die ni ati nkeko lati no Kolose atika orikini aseti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu orikini nisisiyi ati bo si orikeji loni anwo ese kejo titide ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose orikeji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi ojuka bi ati nka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese eko aye ti ki se bi ti Kristi nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara ase ti seyin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara awon ese meta wonyi ni awo adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni wo pe anfi afefe eko keko gbaka kiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo tin yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti nda okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru nihi ni Paulu gbogun ti awon adamo eko ike won yi o si n kigbe tantan lati kilo fun awon onigbagbo tooto wepe ki a ma se tan won je wepe ki a ma se pa won lokan pada komba ki won ma ba sobo kuro ninu ore ofe o fi han gbangba pe awon woli eke won yi won je eletan ati apanirun o si n kilo fun won o n gba awon onigbagbo tooto niyanju wepe ki won ma sora lati ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka wonyi awon ese meta wonyi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa daradara ikini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikeji ewu awon eko ike bi abagba eko ike laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe o ye ki a mo wi pe ewu popo ni o wa ninu ki a gba eko ike laye ni idile wa iketa idakoro fun okan ye ki a wo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ninu Kolose orikeji ese ikejo Paulu nso wi pe e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti Kristi igbagbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu ma nlakaka lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi aba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi aba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo Olorun ati we pe bi aba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan won yi we pe ki won ki o ma kiye sara ki a ma kiye sara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti Paulu apostoli ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki a tele Olorun miran Olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma si won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe Oluwa Olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe Oluwa Olorun yin leyin Oluwa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma fara mo eyi ni ohun ti Mose eni Olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana Olorun ofin Olorun ni kikun ni o ti gbele won lowo ilana ati ase ti Olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wi pe eyi ti Mose gbele won lowo wi pe ko kun to fun omo Israeli Mose so fun wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa wi pe awa ti a je ti Olorun awa ti a ntele Olorun ki a sora ki a ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo Olorun awon elomiran ma nro we pe bi a ba nkilo fun wa lati enu oniwaasu we pe ki a sora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa we pe awa ti a nkilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro we pe bi a ba ni ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so we pe enikan lo n waasu eko odi eko eke tabi elomiran lo n waasu ihin rere tooto kini a le fi pe oro awon eniyan yi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wepe bi a ba ni ife ni toto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke e je ki a wo Matthew ori keje ese ke dogun Matthew ori keje ese ke dogun e ma kiyesi awon woli eke ti o nto yin wa le awo agutan sugbon apani je ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o ku fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o nkilo fun awon eniyan we pe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o nto wa wa ni awo agutan sugbon won je apani je ikoko eje ki a be lowo wa bi abari awon omode ti won sere ni ita ti a si wi pe apanije ikoko o be si gboro se bi abani ife ni toto se a o ma renrin a o fi awon omode won yi sile like lo fun won rara bi o ba je wi pe ni toto le ani ife awon omode won yi bi a ti wi pe apanije ikoko ti be si gboro o si ti se ose fun awon eniyan o pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a kilo fun won a po won wonu ile eyi ni ife bi o ba je pe ni toto ni ani ife ti a ri wi pe awon omo leyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihinrere ti a si wi pe awon apanije ikoko awon eke woli awon alai lolorun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si nda awon eniyan laamu won si fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni ai rotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan wi pe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni toto ni ani ife ife ti a ni yo je ki a kilo fun awon omo Olorun we pe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko eke laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori 16 ese ikepa nigba na ni Jesu we fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon Farisi ati ti awon Sadusi kini Jesu nso ni nigba ti o nso we pe ki awon omo ehin awon nigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu we pe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon Farisi ati awon Sadusi wo itumo ohun to nso ni ese ikejila nigba na le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon Farisi ati ti awon Sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti wi pe eko oti to wa eko eke si wa Jesu la awon eniyan loye wi pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba Olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo wi pe ni toto ni awon elomiran wa ti won ko ni ni eko isina awon won yi je bi Farisi ati Sadusi Jesu sin ki awon omo eniyan ni lo wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko eke laye laarin won ninu ise awon apostoli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbo si ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko won yi e ma sora nitori awon eniyan ti won odide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won odide lati fa yin kuro lodo Christi lati fa yin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omije kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an wasu ni an koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati abapejopo ni an kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a man je ki o ye wa yeke yeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni paul nso fun awon eniyan won ye we pe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo we pe ati ko won ni eko irere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti o ni ni o fi nko won ni eko ihirere o ye ki awa papa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sapun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo Peteru keji ori keji lati ese ikini Peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon olukoni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni a to tin je ki o ye wa we pe o ye ki a sora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan wonyi tabi tin so oro ekodi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihirere sugbon a je ki o ye wa we pe ohun ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asa ti aye yi awon ohun ti o je asan ati otubante o ye ki awa ti a ti ko awa ti a mo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon nkan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a n so nipa re yi bi abaje eni ti o je afara bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti n gba dulumo bi abaje eni ti n gbojege ti n gba awon eko eke wonyi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko ikilaye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo eje ki a pada si Kolose ori keji Kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiyesara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi an so fun wa o si ye wa we pe bi abagba eko ikilaye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi aba nso nipa we pe ki a di eni ni igbekun ohun ti an so oye Paul apostoli dara dara nitori we pe eni ti o ja papa nu imo ede Greek ti a fi ko majemo titun ni ki se be ni kan eni ti o ja papa ninu itan majemo lai lai ni nitori be nigba ti o nso wi pe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a di ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma di ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko sese fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lai lai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a dini ni igbekun sugbon je kin se alaye die fun o ninu majemu lai lai ni ati ri wi pe o sese ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni igbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe akikanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan won yi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi o ba le yo kele kele wa lati fun o ni eko eke bi o ba le pa orun bi o ba le yi olokan pada wi pe adura re ko ni gba mo wi pe o ni mo olorun mo wi pe Jesu Kristi papa ko ni je olugbala fun omo eni a fi n so wi pe ki a kiyesara nitori wi pe awon alala ti ma n wa awon eke woli ti ma n wa awon alakatakiti ti ma n wa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma n wa awon to ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe naa he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di o ni igbekun won fe ko lo si oko eru won pe mu lo si inu isiro won pe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eni won yo pe eko eke o man dini ni gbekun ni eko eke o man so ni di alailagbara eko eke o man pa ina emi wa o man parun eko eke o man ra wa niye eko eke o man je ki a koju wa si orun ale eko eke o man yi wa lokan pada kuro lati ma tele Jesu a man di eni ti ara niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose nikan le ati nkilo fun wa ninu bibeli lati nkilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon oli eke iwo ti o je wi pe bi o ti le nwa si eko bibeli ti won wa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun man gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a dio ni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ese ikejo nitori bayi li oluwa awon mogun ni oluwa awon mogun wi nitori bayi li oluwa awon mogun olorun israeli wi pe e ma se je ki awon woli yin ti o wa laarin yin ati awon alaposhe yin ton yi je ki e ma se peti si ala yin ti eyin nla nitori ese ikesan won so aso tele ike fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi awon jeun jeun woli won po kaakiri won fe gba owo ti oni won fe gba aso ti o wa ninu apoti re won fe gba iwon ba die ti olorun ti fi bukun o nitori be nitori jeun jeun won wa won ni olorun ni o ran won si o won ma lu ago tabi won ma so we pe awon gba awe ni awon o ti e ronu ti e sugbon bi won tin gba awe ti won duro ni waju olowa ni olorun ran awon si o we pe boya ojo fe ro ni o boya ina njo ni boya nkan kan lo fe sele ni won wa kilo fun o bi won ba si tin kilo tan ni won ma so pe sugbon o to ba le se etutu to ba le mu owo die wa to ba le se bayi ta ba se eto fun o ko si eto miran gbogbo eto gbogbo irubo ni Jesu Kristi ti pari lori igi agbelebo eyi ni olorun so fun wa wipe emi ko ran won o awon alala awon alaso tele awon alaposhe awon woli eke oni nitori won so aso tele eke fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi nitori be o ye ki asora bi won ba to wa wa pelu aso tele pelu iran bi won ba so to wa wa pelu isipaya tabi onkon ti baje we pe olorun ko lo ran won nitori jeun jeun won wowo kaakiri ni won fi to yin wa ninu Rome ori 14 Rome ori 14 lati ese 17 ara emi si beyin e ma so awon ti se iyapa ati awon ti mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ko e si kuro ni iso won o mo ti o je wi pe ki a kuro ni iso eniyan bi aba wa loja ti a ri wi pe enikan wa ninu iso pelu wa wi pe bi a se ntaja papo bi a ti nsoro ti a fe taja ni eni yi ni o nle awon onibara wa sa bi abaje eni ti o gbon a o se iso ti wa loto eyi ni Paul apostle so fun a wi pe o mo wi pe o n gbiyanju lati de ijoba orun o si ri eni to fe ko ni eko eke ti o fe gba ire re ti o fe gba sonu ti o fe gba alaafia ti olorun ti fun o ti o fe gba sonu igbala ayebaye igbala kuro ninu ase eyi ti oni nigba ti a we onu kuro ninu eje Jesu eni yi o n fe gba igbala sonu lowo re e si jo wa ninu isokan na eje eni ti ma soro gege bi ore ti ma fi kulukun tele tele oni sora ki e kuro ni iso won je ki akale kan si mu gbadura we pe ki olorun emi ki o ko awon nkan wonyi si tabili o kan aya wa ki a le sa fun eko eke ki a le sa fun awon woli eke ki eni keni ki o ma se gba ire ayeraye lowo wa oni ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon tin mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko o ye ki a be lowo wa eko wo ni atiko atiko eko igbala ninu Jesu Kristi ni kan soso wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo bi enikeni ba wa nigba na ti o so fun wa pe oruko Jesu eje Jesu irobo Jesu tabi ku Jesu Kristi lori igi agbelebo ko to fun igbala wa oni ke a ma sa fun won eko wo la tun ti ko ati ko wi pe bi a ba wa ninu Kristi adi eda titun wi pe ohun atijo epe ti a ma nse ki a to di onigbagbo ibura ti a ma bu ki a to di onigbagbo ikunsinu ati odi ti a ma yan ki a to di onigbagbo ati ole ti a ma ja ki a to di onigbagbo ife okunrin ba ara eni je ti a ma nse ki a to di onigbagbo oni bi enikeni ba wa ninu Kristi odi eda titun awon ohun atijo iwa irin atijo wonyi won ti koja lo kiyesi won di titun oni ka sora o bi enikeni ba mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko ako ha ti ko wa nipa ti sodi mimo ako ha ti ko nipa agbara emi mimo fun awon ti asodi mimo tabi kini ke a tun ma so nipa eko wi pe ko dara ki onigbagbo ki o je eni ti ko birin jo tabi ki obirin ki o je okunrin kan kokunu kobodo ke ma si lati ile de ile ako ati ko wi pe okunrin kan aya kan ase ti ko nipa eko atunse oni ki asora ke ma je eni ti nka akiri ke ma je eni ti anfi afefe eko keko gba kiri oni ki a kuro ni iso awon eniyan be mo gbadura we pe gege bi olorun tin kilo fun wa we pe a o je eni tin gboran bi asi tin gboran ibukun ti o wa ninu igboran yo je ti wa ni oruko Jesu e je ki a wo Heberu ori ketala ese ikesan Heberu ori ketala ese ikesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ki se nipa ounje ninu eyi ti awon ti o ti rin ninu won ko li ere oro die to fun eni ti o fe gboran awon bibeli ese bibeli ti a ka won yi o je ohun ti o ye eni ti o ni emi olorun o je eni ti o ye eni ti o ni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to ma njiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni ati le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o nka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a ma nko awon eniyan a si nfe se olore oni a fi soro olorun fun o o si ri wipe inu bibeli ni a ti n ka wipe bi a ba je eni ti o feran olorun bi a ba je eni ti o fe tele olorun bi a ba je eni ti o fe gboran eni ti o fe fi orun sere je leyin aye buburu yi wipe ki a sora ki a ma kiyesara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan de wa ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko ti aye eko aye wa ti ki se bi ti Kristi e je ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ni ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi oluwa wa olugbala wa olùṣọ́ àgùntàn wa nínú rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kún ìwà ọlọ́run ń gbé lí ara ìyára. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá, a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Pípé àti ẹ̀kún Kristi ni ó dúró gẹ́gẹ́ bí ìdákọ̀rọ̀ fún ọkàn wa. Dípò kí a máa fi ìkọlù kọ́gba èrò àwọn tí ọkàn wọn ti pòrúurù gbá wọn sókè sódò, ó yẹ kí àwọn onígbàgbọ́ sinmi, kí wọn kí ó sì gbẹ́kẹ̀lé Jésù Kristi pátápátá. Nínú Kristi ni gbogbo ẹ̀kún ìwà Ọlọ́run ń gbé lí ara ìyára. Yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí ènìyàn ṣubú, nígbà tí Ádámù àti Éfà ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì, ènìyàn ṣubú kúrò nínú ipò pípé tí Ọlọ́run dá a sí, ó sì ṣubú sí ipò àìpé èyí tí ó bani nínú jẹ́ gidigidi. Ènìyàn jẹ́ aláìpé nípa ti ẹ̀mí, nípa ti ìwà bí Ọlọ́run, àti nípa ti ọgbọ́n àti òye. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Ádámù àti Éfà di aláìpé, àti àwọn ọmọ tí a ń bí nípasẹ̀ wọn ni wọ́n di aláìpé, àti àwa pàápàá kí a tó mọ Kristi lè a di aláìpé. Aláìpé nípa ti ẹ̀mí, aláìpé nípa ìwà bí Ọlọ́run, aláìpé nípa ọgbọ́n àti òye. Ṣùgbọ́n nínú Kristi àti nípasẹ̀ Kristi ni a ti ní ìgbàlà kíkún. Òun ló sọ wá di pépé, ó fún wa ní ìdáríjì pépé, ó fún wa ní àlàáfíà pépé, ó fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, ó fún wa ní ìfẹ́ pípé àti agbára kíkún àti ọgbọ́n àti ohun gbogbo láti lè jẹ́ kí ayé ti ìsinsìnyí àti ayérayé kí ó ní èrè fún wa. Jẹ́ kí a wò ó nínú Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹta. Inú ẹni tí a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí, ó ní bí a bá ń fẹ́ ní ọgbọ́n, a sì ń fẹ́ ní ìmọ̀, ìmọ̀ tó lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀, nínú Kristi ni a ti lè rí. Kí a má ṣe fetí sí àwọn tí ó ń sọ wípé ọgbọ́n kan wà tí ó tún tayọ̀ tó wà nínú Bíbélì. Kí a má ṣe fetí sí àwọn atanijẹ akónisìnà tó máa ń sọ wípé ó ṣeéṣe ní ibi ipò òkú, tàbí ní ibi tí wọ́n sìnkú sí, ibẹ̀ ni wọ́n tún ń lọ lóru láti lè ní ọgbọ́n kan tí ó farasin tàbí tí ó farapamọ́. Òní rárá, nínú Kristi ni gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ ni a fi pamọ́ sí. Ó ní kí a má tún rí ẹni tí ó ń lọ sí òkè òkun, tàbí ẹni tí ó ń lọ sí aginjù, tàbí ẹni tí ó ń lọ sí ìdí igi, tàbí sí ìdí òrìṣà, tí ó ń wá ọgbọ́n láti lè gbé ìgbésí ayé kan tí ó rò pé ó dára. Ó ní rárá, nínú Kristi ni a fi gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí, wípé bí a bá ti ní Kristi àti ní ohun gbogbo. Nínú Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. Dídùn inú bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run ni wípé ẹ̀kún ohun gbogbo ní ti ìdáríjì, ní ti àlàáfíà, ní ti ìgbàlà, ní ti ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀, ní ti ìfẹ́, ní ti oore ọ̀fẹ́, ní ti agbára tàbí ọgbọ́n tàbí ohunkóhun tí a nílò láti lè gbé ìgbésí ayé tí ó tẹ Ọlọ́run lọ́rùn. Ó ní dídùn inú bàbá ni wípé kí ẹ̀kún ohun dáradára gbogbo kí ó lè máa gbé inú rẹ̀. Kí a tó lọ sí orí ẹ̀kún wa láti gbàdúrà, ẹ jẹ́ kí a wo Pétérù kejì orí kìíní. Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Bí agbára rẹ̀, bí Ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo tí ṣe ti iyì àti ti ìwà bí Ọlọ́run nípa ìmọ̀, ẹni tí ó pè wá nípa ògo àti ọlá ńlá rẹ̀, ó ń sọ fún wa wípé gbogbo ohun tí ó jẹ mọ́ iyì àti tí ó jẹ mọ́ ìwà bí Ọlọ́run, ìwà mímọ́, ìwà òdodo, ìwà òtítọ́, iwa fun omo leyin Christi we pe gbogbo re patapata le ati fun wa ninu Olorun ninu Christi ninu ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ohun ti oro Olorun yi so fun ani we pe gbogbo ohun ti o ye fun wa lati ni idariji ese lati ni agbara lori ese lati gbe igbese aye wa mimo lati gbe igbese aye ti o te Olorun ti o wo Olorun we pe a fun wa ninu Christi nitori be o ye ki a to Olorun lo bi abati je eni ti amushina nipa eko ike eko odi nipa asha aye ati nipa awon omiran ti ko ni lari o ye ki a to Olorun lo ki a so fun pe ki o dariji wa ki a si se ipinu ki a so fun Olorun we pe a ko ni sina mo we pe a ko ni tele ona okunkun mo bi o ba je eni ti o tin tele woli ike ati eko ike ki o wa sodo Olorun nitori awon nkan wonyi yo so di eni igbekun a o ko leru lo bi o ba joko sinu eko ike nitori be je ki ada onidi je ki agba okan re la je ki Olorun fun rara re ki o fa kuro ninu awon nkan wonyi ki o je ti Olorun lekun rere ki o si mo wi pe igbala lo nfe ni isodimo lo nfe ni agbara emi Olorun lo nfe ni iwosan lo nfe ni tabi idasile itunisile lo nfe ni tabi omo lo nfe lati je ki o je ebukunkun ebi re tabi o nfe ki Olorun ki o bukun lona kan bi lona miran gbogbo nkan wonyi le a o ni bi a ba gbekele Jesu Christ ni kan soso nitori ninu re ni ekun iwa Olorun gbe li ara iyara e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun we pe ati ko eko ati mo wi pe o je ohun ti o se pataki lati kiyesa bi a tin kilo fun wa e je ki a gbadura ki a so fun Olorun we pe a fe je ti re e je ki a gbadura ki a so fun Olorun we pe a fe ma tele imo ati otito ti o wa ninu ihirere e je ki a gbadura ki a so fun Olorun we pe gbogbo eko ike gbogbo eko ti mu ni sina gbogbo awon woli eke olukoni eke awon iwe eke akon sile afi won sile ajo won nina a se nfe tele oro Olorun gbogbo nkan to ba yato si eko ihirere ti a ti ko wa a fe ju won sile a fe tele Olorun timo timo gbadura so fun Olorun bi o ba je alailera bi o ba je eni ti a le tete yi lokan pada so fun Olorun we pe o fe duro sese o fe duro ninu eko o fe duro ninu eko ti o le se o pe se o ye fun ijoba Olorun bi o ba gbadura ti o gbẹkẹle Olorun ti o simile Olorun bi o tile je alailagbara yo fi agbara fun o yo fi okun fun o yo le je ki o le duro sese ninu eko ti o ye koro
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Orin ikokanle la dofa 111. Ema yin Oluwa, emi o ma yin Oluwa tinitinu mi, ninu ijo awon eni diduro sinsin ati ni ijo eniyan. Ise Oluwa tobi, iwa kiri ni fun gugu awon ti o ni ife re ninu, ise re li ola ohun ogo, ododo re si duro lailai. O se ise iyanu re ni iranti, olore ofe li Oluwa. O si kun fun anu, o ti fi onje fun awon ti o beru re, yo ranti majemu re lailai, o ti fi ise agbara re han awon eniyan re, ki o le fun won ni ile ni awon keferi, otito ati idajo ni ise owo re, gbogbo ofin re li o dani loju, won duro lai ati lailai, ninu otito ati iduro sinsin ni ase won, o ran idande si awon eniyan re, o ti pase majemu re lailai, mimo ati owo ni oruko re, iberu Oluwa ni ipinlese ogbon. O yerere ni gbogbo awon tin pa ofin re mo ni iyin re duro lailai.
3: E je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin. Fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi. Ti a se ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo le an gbadura si tesin gbadura wa. Lojojumo la nke pe yin ti esin da wa lohun. Adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu. Nje bi ati wa se waju yin loni. An bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu. Ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa. Adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe elo eje ora ki ese mu ohun didun ki ese fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo oto won ti won si fi di won ijolo oto ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ipoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fi n pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni mi a wa n so fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni a n soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni ati ka iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wi pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le we po soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa e ni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon

se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisisin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o da bi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi eru si a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe David o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi abani dariji toto bi abani igbala toto eyi ma fun ni ayo je ki se apere kan fun o ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi ati mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju rẹ ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orilẹede o wa sọ fun pe ẹwọn lai lai ẹwọn gbere ni o tọ si iru eniyan bayi ẹni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lai lai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eyi ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eyi ni olorin David n so wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbesi aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nsan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti a ti ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi a ti n wa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandinlogbon ese ikokandinlogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele
nítorí wípé kò sí ẹni tí a bí nínú obìnrin ẹni tí kò tí ìbá Jésù Kristì pàdé ẹni tí kò tí ìtọ́ ìgbàlà Ọlọ́run wò tí a lè pè ní onírẹ̀lẹ̀ ó ṣeéṣe kí a rí ẹni jẹ́jẹ́ ní òde ara ó ṣeéṣe kí a rí ẹnìkan tí ó dàbí ẹni wípé ó ní ìwà tútù bí a bá wò ó lójú ṣùgbọ́n ó jẹ́ oníjà gidija gan ènìyàn nínú ṣùgbọ́n ẹni tí a pè ní onírẹ̀lẹ̀ ni ẹni tí ó ti bá Jésù pàdé ẹni tí ó ti rí oore ọ̀fẹ́ láti ọwọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó ti ní ìdáríjì ọkàn ẹni tí ó ti ní ìyípadà àyà èyí ni ẹni tí a pè ní onírẹ̀lẹ̀ tòótọ́ ó ní ayọ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ayọ̀ àwọn àjògún ìgbàlà ayọ̀ àwọn onírẹ̀lẹ̀ yóò máa bí sí i nínú Olúwa èyí ni wípé bí a bá ba Olúwa pàdé bí a bá ní ìgbàlà bí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa bí a bá kọrúkọ wa ní ìwé ìyè Lọ́run wípé ayọ̀ ìgbàlà yóò bẹ̀rẹ̀ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan bí a ti ń rìn síwájú bí a ti ń tọ Jésù Kristì lẹ́yìn ni a rí wípé ayọ̀ wa yóò máa jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò máa bí sí yóò máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ ayọ̀ wa á jẹ́ ohun tí kò ní ní ìpẹ̀kun nínú Jeremiah ni a tún rí i Jeremiah orí 15 ẹsẹ̀ 16 nígbà tí a rí ọ̀rọ̀ rẹ èmi sì jẹ wọ́n ọ̀rọ̀ rẹ sì jẹ́ inú dídùn mi nítorí orúkọ rẹ lè a fi pè mí ìwọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun níhìn-ín ni Jeremiah ń sọ fún wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó dàbí oúnjẹ ó ní nígbà tí èmi rí ọ̀rọ̀ rẹ èmi sì jẹ wọ́n nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni a tún fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wé a fi ọ̀rọ̀ yìí a fi wé omi ó dàbí ẹni tí ó ní ara dídọ̀tí tàbí ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ tí ó wá sí etí ipa odò tí a rí wípé ó mu nínú rẹ̀ ó wẹ̀ nínú rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bákan náà ó jẹ́ bí ohun tí ó ń fúnni lágbára ohun tó ń fúnni lókun nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pàápàá àfiwé ìmọ́lẹ̀ wípé bóyá ọkàn rẹ̀ pòrúurò bóyá o wà ní ìkóríta o kò mọ ọ̀nà tí ó yẹ kí o yà sí bí o ti rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló rí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò tọ́ka sí ọ̀nà tí ó yẹ kí o gbà kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni a tún fi wé iná ti máa ń jó àwọn ìtàkùn àwọn gbòǹgbò àwọn ewé àwọn nǹkan tí kò ní lárí tó máa ń jó wọn run èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń ṣe ní ìgbésí ayé wa bóyá a ti ní àwọn nǹkan kan ní ìgbésí ayé wa tí a rí wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ní fún wa ní ìtẹ̀síwájú dáradára bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí iná bẹ́ẹ̀ ló ń jó wọn run a tún fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wé òòlù bóyá ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé apá kan ní ìgbésí ayé wa apá kan nínú ìṣe wa ni ó fi dàbí ẹni wípé a ń dàgùn lá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó dàbí wípé a ní ọkàn òkúta ní irú apá ìgbésí ayé wa bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó ti ń ṣiṣẹ́ bí òòlù bẹ́ẹ̀ ni ó ń fún àwọn òkúta wọ̀nyí tútú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ni a tún sọ wípé ó dàbí oògùn ìmúniláradá wípé bí a bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ìgbésí ayé wa àti sínú ọkàn wa bí a bá gbẹ́kẹ̀lé bí a bá simile bí a bá dúró tì í bí a bá fi sínú ókàn àyà wa tí a kò jẹ́ kí ohunkóhun kí ó pààlà àwa àti Ọlọ́run àwa àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run a ó rí wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa ṣiṣẹ́ bí oògùn ìmúniláradá nítorí bẹ́ẹ̀ èyí ni Jeremiah ni ó fi sọ wípé nígbà tí òun rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí òun sì jẹ wọ́n tí òun gbé wọn mì tí òun fi sínú ókàn àyà òun wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó jẹ́ inú dídùn fún òun nítorí wípé à ń pè òun ní pẹ̀lú orúkọ Olúwa Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun àwa náà pàápàá lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti rí ìgbàlà tí a ti di àtúnbí tí a ti di ènìyàn Ọlọ́run mo sọ wípé ayọ̀ tí a ní nínú Olúwa yóò máa tẹ̀síwájú àti síwájú nítorí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa wọnú ìgbésí ayé wa àti ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò máa mú kí ayọ̀ wa kí ó máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 11 nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín èyí náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jésù Kristì ń sọ wípé òun ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ tòótọ́ ayọ̀ tí ó ṣe é fẹ̀yìntì ayọ̀ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ayọ̀ tí a mọ̀ wípé ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá ní ìgbàlà ọkàn wa
nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristu lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iweye lorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba olorun ni nigba ti a ba ba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun toto je ki a wo orin dafidi le kan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbesi aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokanlelaadota ese kejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba ba Jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristu lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore olorun wi pe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yipada sodo olorun wipe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wipe a n koruko won ninu iwe eye lorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapaa oni igbala olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wipe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa aarin niwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni niwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan a ri wipe iru eyi naa o ma n fa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli ori kejo lati ese 5 Philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fiye si ohun ti Philipi n so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja
ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan won yi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo an wo won san a si tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu esra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete kose won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsinyi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eni ari la rowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wipe ninu kilasi awon ilede Yoruba ni a ma wa ari wipe bi a ba tin wa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa ilede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni a firi pe kilari ni isin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amu nkan won yi kuro ni a ri pe awa paapa a le joko ni isin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka sibeli wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe concert tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe o ilede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa ilede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisinsinyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun ti n fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wipe ayo ti a ni yi wipe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo olorun ni ayo ikini wipe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wipe a n gbo iroyin wipe awon elomiran won fi aye won fun jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wipe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wipe a ti ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye anipekun pelu jesu kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wipe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele àìsàn tí ó ti ń jẹ gàba lórí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé a mú wọn láadáa a ń tún wọn sílẹ̀ ìkarùn-ún wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìṣe ọlọ́run wípé ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa ìkẹfà ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ máa ń wá sí ìgbésí ayé wa
wepe bi abani idahun ti adura shomo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be n olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logu nisisiyi lai wu ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti nkunle tan gbadura tan ke pe oruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won po ra ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere onkon looto ni mo wi fun yin olukuluku onkon ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kayi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko bere eko ti bere onkon le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fa han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wipe a ko gburo re ni bikibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wipe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won ti n pe oruko jesu adi ti n gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun nla fun won oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dahun adura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba n so wipe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o leere ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kẹrin ẹsẹ ikẹrin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wipe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wipe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wipe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igba ala olorun o wa ninu wa
ayo ayo orun lati inu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun ni bi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu oluwa oni ke a ma ayo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma ayo nigba wo ni ari wi pe o ye ki omo olorun ki o ma ayo nigba gbogbo ni o ye ke a ma ayo bi ari je o ye ke ayo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ke ayo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ke a ma yo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati akosi ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ke a ma yo bi o dabi eni we pe ko si ohun ti o ye ke a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni we pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ke a ma yo ni igbagbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tanna ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki o si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe sibe emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o ti le je wi pe oda wa bi o ti le je wi pe iyan ja bi o ti le je wi pe a ori je to bi o ti le je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o ti le je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun Oluwa Olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko wahala bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko inu ni bi ni bi a ba n yo ninu Oluwa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu Oluwa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni we pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki ayo orun ayo igbala Olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te sitire nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won nise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesi waju lati ma wa si oruko Jesu wese ikokanlelogoji nitori naa won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi
kile ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ninu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon apostle ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesaye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki a wo ise awon apostle ori 16 eso eke dogmo sugbon laarin ogonjo Paul o si la ngbadura won si nkorin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile le tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o ngbadura se o nkorin se o yo niwaju Oluwa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin ko niyin si Oluwa bi won tin yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti ti pa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa paapa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo ni waju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni gba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje e je pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinuje ni sugbon sibe sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo ni bi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese 24 nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eru yin e si fi ayo gba ikolo eru yin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je wi pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wi pe Olorun kilode ki won ma fi were pe Olorun lejo sugbon ari wi pe won yo ni waju Oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo Petero kini lati ori 4 lati ese 12 lati ese 13 oni olufe e ma se ka idanwo ina ti n be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo bi eni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo ti n joni bi ina
idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin jo ni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro iri la npe be oni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won yi ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi wa ka kini o ye ki a se bi o tire ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele ye ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to joshafati wa ese iketa joshafati siberu o se fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokan ni logun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bi ni yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wepe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati joshafati ti o ri ogun nlanla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kọlu won bayi ni a ri pe isegunde isegunde fun awa naa bi a ba n yọ ninu olowa bi a ba n kigbesi olowa bi a ba n kọrin ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a sọ fun ọlọrun wipe awa n yọ niwaju rẹ o ye ki a kọrin niwaju olowa o ye ki a rin niwaju olowa o ye ki a sọ fun ọlọrun wipe ati di ti ọlọrun nitori bẹẹ ninu wahala ninu iyan
ninu ikonju ninu nibi ni ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju Oluwa gbe ohun re soke ki o yo ni waju Oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe Olorun se ti bi fun mi Olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa bibe ni ari wi pe isegun je ti won nitori be ki pe Oluwa so fun Oluwa ki o yo ni waju Oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju Oluwa Olorun igbala mi.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun Baba atun dupe le kan si we pe bi a ti wa siwaju nisinsin yi we pe e o ba wa soro eje ki a je ileti omo to n gbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so tin ba wa wi tin la wa loye tin to wa sona tin je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe we pe igboran pipe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere we pe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba orun a n bebe we pe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n soro lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju o je ohun ti emi o si je ohun ti o se iyebiye bi a ba wi pe a n sin Olorun bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala bi a ba wi pe a je ti Oluwa ati wi pe igbala Jesu je tiwa ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni o daju wi pe ati pa igbala wa mo ati je olooto titi de opin o seese ko ma le je tiwa ati ijoba Olorun ti a ti n kọrin nipa re ti a ti n daniyan nipa re ti a ti n so wipe gbangba a o de ijoba Orun o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti eyi ni o fi se pataki wipe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wipe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo ipamo ati aabo onigbagbo bi ati mo bi o ba je eni ti o ti to ebun Orun wo bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore o mo wi pe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo Efesu ori keji ese kejo nitori ore ofe li a ti fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin ebun Olorun ni ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo nitori awa ni se nise owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o n so fun wa nipa ore ofe gege bi ede yi ko ni itumo ikoko o n so fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra ore atorun wa ti a ko sise fun ore atorun wa ti a ko leto si o n so nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun. Nipa eyi ni a fi ni igbala bi a ba n so nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba n so nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wi pe igbala ti an so ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wi pe igbala ti an so o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wi pe ani idariji ese wa o tumo si wi pe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wi pe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wi pe ati ba olorun dore ati di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wi pe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala bi o ba wo timothy kini ori keji lati ese iketa timothy kini ori keji lati ese iketa titi de ese ikefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin olorun ati eniyan o n paapa eniyan ani kristi jesu eni ti o fi ara re se ira pada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o wi pe eni ti o n fe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si ti n so nipa igbala yi ni o wa n se alaye ni ekunrere ohun ti a n pe ni igbala wi pe ki se wi pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na wi pe igbala ti a n so yi ni wi pe ati wa sinu imo otito awa ti ati raniye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele wi pe ati fa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wi pe jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti a ti je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wi pe nisinsiyi ati ba olorun laja o tun wa nso fun ani ese kefa wi pe o ti se ira pada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa ti igbala eni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu jesu kristi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa nba emi wa jere wi pe a di omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni romu ori kejo romu ori kejo ese ikerindinlogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise je ki o ye wa wipe ki se gbogbo eniyan le omo olorun nitori wipe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wipe omo olorun won a ma fi awon omoluabi pe omo olorun àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọn lawọ́ bóyá wọn máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ bóyá ó dàbí ẹni wípé wọn jẹ́ gbajúmọ̀ nígboro wọn máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ ọlọ́run bí a bá wo ìwé Jọ́hánù kínní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kínní ẹ worí ìfẹ́ tí bàbá fi fẹ́ wa tí a fi ń pè wá ní ọmọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni a sáà jẹ́ nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá nítorí tí kò mọ̀ àwọn tí a ń pè ní ọmọ ọlọ́run ni àwọn tí a ti fi ìgbàlà jésù dá lọ́lá àwọn tí ayé kò mọ̀ àwọn tí wọn kì í ṣe ti ayé mọ́ awon ti a ti fa jade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wepe ati dariji won awon wonyi le an so wepe won je omo Olorun ohun ti an fe so loni o duro lori wepe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ki a so wepe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pawa mo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wepe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wepe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 24 ese iketala Matthew ori 24 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun wa pe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wi pe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Christi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wi pe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin ni

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orinkejile ni Adofa 112. Ema yin Oluwa, ibukuni fun eni ti o bere Oluwa, ti inu re dun jojo si ofin re. Iru omo re yo lagbara le aye, iran eni diduro sinsin ni a obukun fun. Ola ati oro yo wa ni ile re, ododo re si duro lailai. Fun eni diduro sinsin ni imole mo ni okunkun. Olore ofe, o si kun fun anu. O si se olododo eniyan rere fi oju rere han a si hun ni imoye ni yo ma fi la ona ise re nitori ti a ki yo ye ni ko pada lai lai olododo yo wa ni iran titi ti aye ki yo beru irin buburu aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa aya re ti mule ki yo beru titi yo fi ri ife re lori awon ota re o ti funka o ti fi fun awon olukanju ododo re duro lai lai ola ya fi gbe iwo re ga awon eniyan buburu yo ri inu won o si baje yo pa eyin re keke yo si yo danu ife awon eniyan buburu yo sebe
2: adupe pe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa adupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi onko pamo fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda reja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ereje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pipe bi a ba nso nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma nje ohun ti o ma ndun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o tile wun ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti wun ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma n so titi ki o to gba fun wa o ma n je ohun ibanuje pupo bi a ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo àwọn tí a ma ń pè ní ọlọ́pàá tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n wà fún àti wo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ aláìgbọ́ràn nítorí bẹ́ẹ̀ ìgbọ́ràn ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì yálà nínú ilé ní àárín ẹbí wa nínú ilé ìwé ní ibi iṣẹ́ ní ti ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe pàtàkì ní ìbálò wa pẹ̀lú ọlọ́run a sì ní àpẹẹrẹ púpọ̀ lórí àwọn tí wọ́n ní ìgbọràn pípé sí ọlọ́run ṣùgbọ́n a ò lè mẹ́nu ba ìgbọràn láì mẹ́nu ba àṣẹ òfin ìlànà ọ̀rọ̀ àti ẹ̀kọ́ láti ọ̀run wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni koni si on ti a bere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si nbere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wi pe awa nikan ni adawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran aronu pupo bi o ba ri omo ti o nse aigboran ki se ohun nikan ni o nda adase o ni awon ore ti won so fun wi pe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo nse ti o da bi eni wi pe o je alaigboran o dabi eni wi pe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wi pe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wi pe a dabi eni wi pe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wi pe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan na ni bi o ba se wi pe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n ki won leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wi pe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo nfe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si nfe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun lati ese ikewa ni anka nipa ogbeni kan a o bi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupa ni tele o je elese ese ti re tile buru pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o ti n tesiwaju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma n pe ni ikorita nitori wipe olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a n pe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu apostoli lẹyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo n jewo fun olorun wi pe ninu aimo ni o n se eyi ti o n se tele o si jewo ese re ko fi ohun ko n pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni o n fe ko pe jina ni aran ojise Olorun kan si ti an pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo Olorun la asin ni ki o dide ko pe pupo a baptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si Olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wi pe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wi pe bi o ti gbo oro Olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba o ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si Olorun lenu won si n fe fun o ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si Olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo be Olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon aposteli ori ikokan leni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paul o si de ara re li owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem Paul n tesiwaju lati gboran si Olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipenija ti a pe wipe o ye ki o lo si Jerusalem bi o ti le je wipe inu ni bini po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro sisin o pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si Olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan Olorun ki se keferi sugbon woli eni ti on paapa mo nipa eni ti an pe ni emi mimo o debe o si mu amure Paul o de ara re o wi pe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni o lo ma se o o ni wahala wa niwaju isoro a po fun nitori wipe bi o ba gboran si Olorun lenu esu ota emi wa ko ni je ko gbadun a si ko si awon Jew ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabinrin awon ore awon ti o mo Paul ni won bere si ni so wipe Paul ma se lo gbo idahun Paul ni ese iketala nigba na ni Paul dahun wipe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun onile niyen nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti abi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere le o ti ja papa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni ansore tele omoluabi sini iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o n lo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni o kunle sibe mbo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile isin to wa labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta sole sibe baba o si kere ninu ise isin ago church onora awon aga iwasu onoye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won kin so fun enkan to nlo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o lo se eko bibeli ma gba were mesin o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu le won awon ni wasu o dun lenu won o ma so fun wi pe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e awa bere a ma sunkun o temi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o n gbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju le elomi kaakiri o tun wa asu paga iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amuni ti lile elomi to gbon inu wa tun pe si koro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penu po na so fun ball wi pe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketa la nigba na ni paul dan wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esi mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so ku won ma daya fu o nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihin rere ti a fi to lenu woyi wipe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki o ri to je ki o ni eti omo ti o n gboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o sese ki awon eniyan ki won fe se inu nibi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si olorun lenu sugbon paul n so fun wipe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan soso ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni jerusalemu nitori oruko jesu oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je Jesu Christi kan na ra pada bi ati ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro Olorun bi awa na se ngbo oro Olorun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o so wi pe bi o se ti ku ni bo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyan ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wi pe won o le pa o le okan da won dake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo Olorun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun wi pe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma ni so emi nfe o sa ilera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti en ko ta fe fi se irubo ki ka won eyan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won ko ra won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba ton ba se fitina si e ton ba fi e bayi pe a lo lokan e o se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisha na ajo masin tabi o sese ko ti je pe o ti nfe gbe igbese igboran si oro Olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro Olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro Olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si tin ka bibeli awon obi iyawo yi won ti pepe o so oko e ibi to nlo yen wari aboy to ba ma de agbe bibeli ru niju awon ton ko lohun a kan de ni ta so fun e wi pe o je pale eru e mo pe iwo ni iyawo keji so o bo ba si ti de lo fun ja mo nu we pe mbo lo tin bo eko bibeli ibi oni gbe mi pelu e o ton ba ko e lohun wi pe ko wa pe nkan ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o ti so si e lenu wi pe o to be o iwo lo ma mu ipinu wi pe o fe ni igboran pipe si Olorun nigba ti won ba ti ri wi pe won o le pa o le okan da won adake oro si so wi pe ife ti Oluwa ni ki a se wo Galatia ori ikini Galatia ori ikini lati ese iketala nitori eyin ti gburo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Getalini Adofa 1:13. Ema anyi Oluwa, ema anyi eyin iranse Oluwa, ema anyi oruko Oluwa. Ibukun ni oruko Oluwa lati isisiyi lo ati si ilailai lati ila orun titi o fi de iwo re. Oruko Oluwa ni ki ayin. Oluwa ga lori gbogbo orilede. Ogo re si wa lori orun. Ta ni o dabi Oluwa Olorun wa ti o n gbe ebi giga. Eni ti o re ara re sile lati wo ohun ti o wa ni orun ati ni aye. O gbe talaka soke lati inu irunpe wa, o si gbe olupanju soke lati ori atan wa, to le mu joko pelu awon omo alade, ani pelu awon omo alade awon eniyan re. O mu ago obirin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo. E ma yin Oluwa. Orin ikerinle ni Adofa 1:14. Nigbati Israeli jade kuro ni Egypt, ti ara ile Jacob kuro ninu ajeji ede eniyan. Juda di ibi mimọ rẹ, Israeli di ijọba rẹ, okun ri, o si sa, Jordani pada sẹyin, awọn oke nla nfo bi agbo, ati awọn oke kekeke bi ọdọ agutan. Kini o ṣe ọ, iwọ okun, ti iwọ fi sa, iwọ Jordani, ti iwọ fi pada sẹyin, ẹyin oke nla, ti ẹ fi nfo bi agbo, ati ẹyin oke kekeke bi ọdọ agutan. Wariri, iwọ ilẹ, niwaju Oluwa, niwaju Ọlọrun Jakobu, ẹni ti o so apata di adagun omi. Ati okuta ibon di orisun omi.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe bi ati pejo loni. Wepe apejọpọ pẹlu ayọ pẹlu inu didun pẹlu ireti wepe ohun gbogbo ti o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun wa ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki tase wepe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi aba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo wepe e o gbo asimo wepe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi le si n gbo ti wa bakan na opolopo eri lati n gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe atiyin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wi pe loni pelu bi a o ti gbadura wi pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wi pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye eni kokan ninu wa e ba wa mu okuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adope wepe ti gbo loruko Jesu Kristo Oluwa wa wa inu mi dun lati re wepe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori wipe idaniloju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wipe bi a ti n ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a n so fun wipe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna wipe ki o mu nkan wonyi se o daju wepe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni wepe enikokan wa ti a wa sihin wepe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun enikokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri wepe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wepe afiyesi agbagbo aduro le lori a si sise lori re ni wo pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o sese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon nkan tin bo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wo pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won wi pe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lailai ni a ma ri wi pe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wo pe aki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wo pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba nwo awa ti ti an wo aso ti an wo bata ti an gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun asimo we pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esun won yato sira ati we pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni ari we pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe aso we pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di we pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana we pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe iso tele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara iso tele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tese waju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli je ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihi ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihi ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lailai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lailai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wipe won ni igbagbo ninu oro Olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu Olorun bi won si ti nso inu Olorun won duro ti oro yi won ri wipe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa wipe ase ati agbara wa ninu oro won oun ni a ri wipe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba npe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wipe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wipe aso tele oro ni wipe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi npe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wipe ohun paapa ohun ni agbara aso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti ohun so lati enu ohun jade ki oro ti ohun so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kankan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbese aye awon woli ninu majemu lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro Olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ki o sese ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ki oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikokan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wipe awon woli ti igbani won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o sese ki Olorun ki o ba won so loju koju o sese ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wipe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wipe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wipe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o sese ki o ma so we pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiyesi daradara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ife oro Oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan we pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lohun yen ki lo n ba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wi pe ki o gba ona miran o sese ki o je wi pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wi pe sora o ki se gbogbo nti ndan ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri enikankan bi eni si tin fe ba osore bi osi tin fe gba mora gege bi ore gege be ni nkankan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni mihi ni ari ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi ṣugbọn oluwa wi fun mi pe ma wi pe omode li emi ṣugbọn iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si wi fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wi pe oluwa fi oro re si won li enu ni igba kugba ni a ma nri wi pe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni bibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wi pe ki a to so nkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a n so nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa ṣugbọn a n so nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu tiwa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro naa wo iwe jobu ori kejile logun
3: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan
2: ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni ni a ri nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni we pe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai a ri we pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese kini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihin ni a ri ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa si waju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wi pe gege bi oro mi je ki n se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo eyi fun o ki o le ye o daradara ohun ti a n salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki pupo pupo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wi pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wi pe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni a si mo we pe ihinrere ti a n gbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerindinlogun Rome ori keji ese ikerindinlogun
3: li ojo na nigba ti olorun yo ti ipa jesu kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro olorun ni sugbon iba se elija iba se paul won ti gbin oro olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede yoruba o ma nso we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro olorun yi o ti wa sinu elija o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba yawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re soro oro olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe mo gbe egbe ni fun mi ori mi buru isere ti sele si mi mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo ola yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ki lo de o omo yin ni won gbe lo si ta o lo si ta sugbon o ba ija ba oko pade oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun ti won gba won gbekele won gba gbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni we pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu nigba gbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota di marun ori ogota di marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o n jade lati enu re ti o n jade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo e ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran o leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon

kiru oro be ki o wa lenu re ni gba gbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori keta din logun ese iketa la ati ese ikerin la ilija si we fun pe maberu eyi ni a ma nri lenu woli maberu eyi lo e ke ari lenu onigbagbo maberu iyawo nsa esan ni maberu omo lo nsa esan ni maberu omo lo dabi eni pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo maberu o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun pe o ma dabi eni pe mu n gboro we pe ise fe bo lo awon ni ko si bi ko seru fo mo olorun maberu eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedu eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini eti a o soro we pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elija so fun we pe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo beni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elija ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elija tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri we pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je we pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je we pe ijinja nitosi wa ki a ri we pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun enikokan wa we pe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri we pe oro olorun ti a ti so kokona ki a ri we pe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri we pe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je we pe o fale die we pe a o muse lese kese ki a ri we pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si ni yin olorun logo we pe o dupe lowo Olorun we pe iwosan ti de bi o se so we pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so we pe mo gbagbo mo gba Olorun gbo we pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so we pe boya Olorun o ti gbadura boya ki se ife Olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi on lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku onigbagbo o je soru e lenu onigbagbo a ma gbekele Olorun onigbagbo ki se iye meji nitori wipe bi a ba ti gbadura bi a ba ti duro lori ileri Olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je

ki oro ta oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun we pe o si we pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihi ni ari ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti ohun mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ike agbagbo ki a sasu lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi ati nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le nja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le nso pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni wi pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa ayekaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketalelogun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi
ki o si bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oki pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se oni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose yi la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua yi la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekieli isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won agbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara eso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa oni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbeyawo ni o si mo eni to o fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun wi pe o n fe nkan wonyi o ni ohunkohun teyin ba bere bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri wepe isegun yo je tire.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí wípé a tún péjọ lónìí níwájú yín. Ẹ ti ṣe wá ní ẹni ìbùkún, ẹ ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún dá wa lọ́lá. Oore ọ̀fẹ́ yín, àánú yín, agbára yín, ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere, gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ó ti farahàn ní ìgbésí ayé wa. Nítorí àánú yín lórí wa àti nítorí ìfẹ́ yín fún ọkàn wa tí ẹ kò fẹ́ kí a ṣègbé, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìyè. A dúpẹ́ Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún tí ẹ ti dà wá lé wa lórí. A dúpẹ́ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹ ṣe ní ìgbésí ayé wa. Kí a tó ní ìpàdé ti àgọ́ àjọ, àti láti ìgbà náà ni ìbùkún yín ni ó ti ń ṣàn lórí wa. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. A dúpẹ́ wípé ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà. A dúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire láti lè gbàdúrà àgbáyọrí sí ìgbàlà. A dúpẹ́ fún ìyípadà ọkàn. A dúpẹ́ fún ìdánilójú ọ̀run rere. A dúpẹ́ wípé bí a bá fi ayé yìí sílẹ̀ nígbò ṣe, wípé a ó rí yín, a ó sì wà pẹ̀lú yín. A dúpẹ́ fún àwọn ohun tí ẹ ti ń jẹ́ kí ó yé wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ fún ìpéjọpọ̀ wa lónìí. A dúpẹ́ pé ẹ ti bá wa bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ fún àwọn ohun tí a ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí, gẹ́gẹ́ bí àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ẹ ń ṣe. A dúpẹ́, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lónìí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ó là wá lójú, ẹ ó kọ́ wa, yóò sì lè yé wa dáradára bí ó ti pa àwọn ìbùkún wọ̀nyí mọ́ ní ìgbésí ayé wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa. À ń fẹ́ ìfarahàn yín ju bẹ́ẹ̀ lọ láàrin wa. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́. A dúpẹ́ fún àwọn iṣẹ́ ìyanu ti ìyípadà ọkàn. Iṣẹ́ ìyanu ti ìdánilójú ìgbàlà Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa. Iṣẹ́ ìyanu ìsọdi mímọ́. Iṣẹ́ ìyanu ìfẹ́ agbára ẹ̀mí mọ́ kúni. Iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn àti ìdáǹdè àti ìtúnisílẹ̀ kúrò nínú túbú èṣù. A dúpẹ́ fún ìpèsè Ọlọ́run. Fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́. Àwọn ẹ̀rí tí ó ń tó wa létí láti ẹkùn kọ̀ọ̀kan àti láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ṣe ìpàgọ́ ní oṣù kejìlá ọdún tí ó kọjá. A ní ọkàn ọpẹ́ àti ìyìn sí Ọlọ́run fún àwọn nǹkan tí ó ń ṣe àti àwọn nǹkan tí a gbàgbọ́ wípé yóò máa tẹ̀síwájú láti ṣe ní ìgbésí ayé wa. Lónìí, ohun tí ó dára fún wa láti gbé yẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, òun ni bí a ó ṣe pa àwọn ìbùkún wọ̀nyí mọ́ nínú ọkàn wa, nínú ayé wa, ní ìdílé wa àti nínú ìjọ. Ó yẹ kí a lè wo inú ìwé mímọ́, kí a lè rí ọ̀nà kí a ó fi pa ìbùkún Ọlọ́run mọ́. Èyí ni a fi ń bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí àkòrí yìí, ẹni ìbùkún. Ẹni ìbùkún, èyí jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin, ọmọdé tàbí àgbà, lọkùnrin lóbìnrin. Bí a ṣe lè ní ìbùkún Ọlọ́run àti bí àwọn ìbùkún wọ̀nyí tí ó fi lè bá wa kálẹ́, èyí jẹ́ pé kí ó lè jẹ́ àjẹmọ́nú fún wa, kí ó lè jẹ́ ìbùkún tí a ní lónìí, tí ó sì wà títí pẹ̀lú wa títí a fi rí Jésù lójúkojú. Ohun tó ṣe ni láàánú ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ní ìbùkún Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe bí a bá ní ìpàgọ́, yálà ní àsìkò Kérésìmesì tàbí ní àkókò ìgbà mìíràn tí a ní ìpàgọ́. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ní àwọn ìbùkún wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ wọ́n nù nígbà tí àgọ́ bá parí. Ṣùgbọ́n ohun tí ó jẹ́ ẹ̀dùn wa, ohun tí ó sì kàn wá gbọ̀ngbọ̀n ni wípé ó yẹ kí a lè sọ fún ara wa nínú ìwé mímọ́ bí a ṣe lè ní ìbùkún Ọlọ́run. ti ibukun Olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo. Ninu Bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun Olorun se po ni igbese aye awon omo Israeli ati ni igbese aye awon omo eyin Jesu Kristi ati ni igbese aye awon ti o gba Olorun gbo awon ti won gba Jesu Kristi bo ti a si gba okan won la ninu majemu titun gbogbo awon iranse ti Olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun wonyi mo je ki a wo oro Olorun ninu Deuteronomy ori 30 lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki a wo ohun ti Olorun so fun awon omo Israeli ki a se mo we pe Olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo Israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo Olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo Olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje Jesu Kristi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo Olorun nipa nini alaafia pelu Olorun nipa ise Jesu Kristi lori igi agbelebo awon ti won ti ba Olorun laja ti won ti di omo Olorun ti won je eni igbala o je ife Olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni Olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti ari wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni Olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki n se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni Olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun Israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti Olorun so o se pataki to be ti o fi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti Olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti o n da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won Olorun ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe onkon to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni o pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe o ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni o pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni a so fun wa nipa eni igbala nihin ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yoye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife Olorun o je mo nigba ti Olorun ba nda wa lebi ese wa ife Olorun ni nitori pe awon elomiran ni Olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun won sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o n pe won si abe abo nigba ti o n pe won si igbala won ko nani sugbon awa ni Olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni Olorun se lori ire ti o n so fun awi pe ona ese ko dara awa ni Olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi Olorun ti da wa lebi ese wa be ni okan wa n gbogbe be ni a sa to Olorun lo be ni a so fun Olorun wi pe a ko fe segbe ife Olorun ni bi ki ba se pe ife Olorun bawo la se mo bi a ti gbadura bawo la se mo bi a ti toro idariji bawo la se mo bi a ti so fun Olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo Jesu Christi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife Olorun ni bi a si ti gba gbo bi a ti je ki ife Olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa n so fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisinsin ki a wa ki o fe oluwa Olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba n so nipa ki a gba ohun re gbo o ma n ro we pe igbagbo nikan ni a n so nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na
0: bi abati ri taye ni a o ma ri kende bi abati ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo an lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo an lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni a igbagbo awon ni a ma ri ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon won yi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon yi ni o ma gboran si olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wi pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisiyi pe bi a ba n fe emi gigun bi a ba n fe alaafia bi a ba n fe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile naa ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo deuteronomy yi kan naa lati ori keji dinlogbon deuteronomy lati ori keji dinlogbon ese ikini yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn olúwa ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí àti ṣe àṣẹ rẹ gbogbo tí mo pa fún ọ lé òní ǹjẹ́ olúwa ọlọ́run rẹ yóò gbé ọ ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣe sórí rẹ yóò sì bá ọ bí ìwọ bá fetí sí ohùn olúwa ọlọ́run rẹ ìbùkún ni fún ọ ní ìlú ìbùkún ni fún ọ lé oko yẹ kí a dúró níbẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ọlọ́run jẹ́ olùbùkún ó sì máa ń fẹ́ láti bùkún àwọn ọmọ tirẹ̀ ó wá ń sọ fún wa wípé ó wà lọ́wọ́ wa bí a ó bá gbọ́ràn bí a ó bá fetí sí àwọn àmúyẹ àwọn tí ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa wípé bí a bá ṣe wọ́n pé ó dájú pé ìbùkún yóò jẹ́ tiwa àwọn ẹlòmíràn wọn kì í fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn kì í farabalẹ̀ wo ní ẹsẹ̀ kíní ó ní yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn olúwa ọlọ́run rẹ àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń kánjú púpọ̀ bí a bá ń wàásù wọn máa ń kánjú bí a bá lọ sí ìkẹ́kọ̀ọ́ bíbélì wọn máa ń kánjú bí ó bá sì jẹ́ wípé a wá ní àyà ọjọ́ òní fún iṣẹ́ ìyanu àti àkókò ìsọjí wọn máa ń kánjú wọn máa ń sọ wípé nígbà wo ni wọn ó gbàdúrà fún wa nígbà wo ni wọn gbọ́ wọlé àwọn aláìsàn nigba oni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko peti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won afe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun o ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro o ni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be yìí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ ọlọ́run kí a fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo ẹlòmíràn tí ti o ba de arin wa bi a ba nso fun wepe ah arakunrin bi o ba so wepe o je eni igbala e se ti o fi je wepe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo lorun be ni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a se wo pe o dabi eni wo pe e n jeri pe e ti die ni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo ye wo pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati wo pe e awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo pe yo mu won se ba so pe ah adupe lowo olorun o e ma tesi waju osugbon ewo le tun ko kora yi eh te ti torun to wo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin e ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wepe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo dai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wepe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wepe ki o fun olori ofe olorun yo fun olori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won a ma ti oju lede ile won a ma de eni to n toro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o nfe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo okin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wipe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran ohun ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wipe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma n tanra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi datunbi adura sa ni gbogbo igba bibeli ni gbogbo igba ah wa di alain ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma n je eni ti n wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun koni koja lo laise iwo je eni tin gboran iwo je eni tin farabale iwo je eni tin feti si oro olorun oni owo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agbari olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san o fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo we pe olorun mu ileri re se ki la ti ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo nfe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba fe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun eni onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti nlo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won ti nlo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya ari bi olorun ti fun ni isegun ari pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won so mi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je oni gboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po to ni igbesi aye won o wa so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le se se ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ti o sare tete ki o ba le wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le se se eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba feti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wipe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re iboku ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara iboku ni fun okunrin na tani a so nipa re wipe yo je eni iboku se eni ti o wa si lesi ni gba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o da bi angeli ninu ile esin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wipe ibuku yo wa fun rara o oni ibuku ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a npe ni eni ibuku je ki a para bale ki a wo ohun ti oro yi nso o so fun a wipe ibuku o jina si wa sugbon bi ibuku yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wipe oni ohun ti ani lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibuku ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma ri ni wipe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won gbe ijoko sita awon obinrin won ma jo soro awon okunrin won ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won joko won be si ni soro won ma fun ara won ni imoran won ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won ma so fun won wi pe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisi o mo won ara e o wa ni ehn abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikoluko tan wa ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba ntayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so na ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi na tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo osimi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ijere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o se se ki o je aisan die ni o de si ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bo ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko jesu po ti to fun o bi a ba n fe ibukun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n fomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara je Jesu Christi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu oni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi oni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma fi oro olorun se agalamasa ton ma so ye pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni oni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Christi oni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le jo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma se fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun oni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun oni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade li akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade li akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke a mo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni pi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti a fefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wala bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun a lori ofe ti a je ese sona ti a ko ese sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun ori ofe lati woso gege bi oro olorun ori ofe lati sin gege bi oro olorun ori ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa labi oba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki a ni ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni isodi mo ki a ni agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikarundin ni ogofa 115 ki se fun wa oluwa ki se fun wa bi ko se oruko re ni a fi ogo fun nitori anu re ati nitori otito re nitori kini awon keferi yo se wi pe nibo ni olorun won wa ni isisin ye sugbon olorun wa nbe ni orun o se onkohun ti o wu padaka ati wura ni ire won ise owo eniyan won ni enu sugbon won ko soro won ni oju sugbon won ko riran won li eti sugbon won ko gboran won ni imu sugbon won ko gborun won ni owo sugbon won ko lo won ni ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade awon tin se won dabi won be ni olukuluku eni ti o gbekele won Israeli iwo gbekele oluwa o ni ran lowo won ati asa won ara ile Aaroni gbekele oluwa o ni ran lowo won ati asa won eyin ti o beru oluwa gbekele oluwa o ni ran lowo won ati asa won oluwa tin se iranti wa yo bu si fun wa yo bu si fun ara ile Israeli yo bu si fun ara ile Aaroni yo bu si fun awon ti o beru oluwa ati ewe ati agba oluwa yo mu yin bi si siwaju ati siwaju eyin ati awon omo yin eyin li eni ibukun oluwa ti o da orun ohun aye orun ani orun ni ti oluwa sugbon aye ni o fi fun awon omo eniyan oku ko yin oluwa ati gbogbo awon ti o sokale lo sinu idake sugbon awo ma fi ibukun fun oluwa lati igba yi lo ati si lailai eyin oluwa orin ikerin din ni ogofa 116 emi fe oluwa nitori ti o gbohun mi ati ebe mi nitori ti o de ti re si mi nitori na ni emi o ma kepe ni won ojo mi ikekun iku yi mi ka ati irora isa oku di mi mu mo ri iyonu ati ikaanu nigba na ni mo kepe oruko oluwa oluwa emi be o gba okan mi olore ofe ni oluwa ati olododo ni tooto alaanu le olorun wa oluwa pa awon alaimokan mo are mi sile tan o si ran mi lowo pada si ibi isinmi re iwo okan mi nitori ti oluwa se lopolopo fun o nitori ti iwo gba okan mi lowo iku oju mi lowo omije ati ese mi lowo isubu emi o ma rin niwaju oluwa ni ile alaye emi gbagbo nitori na ni emi se so mo ri iponju gidigidi mo wi ni iyara mi pe eke ni gbogbo eniyan kini emi o san fun oluwa nitori gbogbo ore re si mi emi o mu ago igbala emi o si ma kepe oruko oluwa emi o san ileri ife mi fun oluwa ni tooto ni oju gbogbo awon eniyan re iyebiye ni ku awon ayanfe re li oju oluwa oluwa ni tooto iranse re ni emi iranse re li emi ati omo iransebirin re iwo ti tu ide mi emi o ru ebo ope si o emi o ma kepe oruko oluwa emi o san ileri ife mi fun oluwa ni tooto li oju gbogbo awon eniyan re inu agbala ile oluwa le aarin re iwo Jerusalemu eyin oluwa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ti olorun o wa atun wa se waju yin nisinsiyi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsiyi e se wa lele ti omo kesi fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe opo ti gbo yoruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni aadoje orin Dafidi ori keta le ni aadoje okan eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni Oluwa gbe pase ibukun ani iyi lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu Oluwa isokan laarin awon ara ninu Oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ki a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ki a ri wipe irepo ati isokan awon eniyan mimo wipe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu Oluwa o ye ki a mo wipe isokan ni ohun ti Olorun fe ati wipe bi Olorun ba gbe inu wa ti Olorun si wa laarin wa o daju wipe Olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wipe nigbati eje Jesu Kristi ti wenimo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wipe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu Oluwa nitori wipe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigbati ore ofe ti gba nila nigbati o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ki a le gbe ninu ife Olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo Olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati isesi wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi atin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta leni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je ki se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke amo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a si so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi n ja nihin ni a tun ri gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko a ri awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya a ri wi pe oba saulu o papoda awa yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni a ri wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni a ri pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won fo isokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi nihin ni dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o se se ki ohun na ki o ma dun je ki n se apere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kiakia omo o se se ki omo ki o dara lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wi pe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agbo ara awan so pomo e pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon odun nkan ti mo so pon ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiyesi o ti dara to bi e ba so pe nkan dara bi e ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kayi mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wipe aboro to fun omo lo abi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ke a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kenikeni ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kenikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan kenikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a n soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro o mo wipe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wipe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti ebi o le re kan awon wo ni David n so wipe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wipe ara ile mi ti ki ba se wipe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wipe a n fi sefe wipe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je wipe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe o ri la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni emi na ro be wipe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada ti o ti gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini aadota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi eyi ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun oun naa li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronupo ada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo o ni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je ki n bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o n se ife baba ti n be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon gbogba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re wi pe wo eni ti inu mi dun si gidi gidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole mu Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon kan aye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni anso fo nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be oni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe li orun oni awon won yi le arakunrin mi ati arabirin mi je ki n so je ki n tun laaye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto li olowa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le olowa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu olowa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara se oran ti on ti a ka ni akoko oni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkankan ko ja mo nkankan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo Olorun ade ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paulu eni o fi n ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wipe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wipe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni kankan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo eru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile isin ti a ti mo Olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a n se wi pe bibeli ni o n tọpasẹ wa a ki n soru oro bee nitori o ni ko si ọkunrin tabi obinrin o o ni yala otibi wa ni obi otitan wa ni o ni gbogbo yin ẹjẹ ara ninu Oluwa eyi ni o fi yẹ ki isokan ki o wa laarin wa o Corinthians 1:10 mo se bẹyin ara awon ara lo n ba soro ko se se fun awon ti o mo Oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko se se fun won lati wa ni irepo ko se se fun won lati wa ni isokan o ni mo be yin ara le oruko oluwa oluwa wa jesu christi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fiyesi dara dara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je ni to ti fiyesi dara dara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a nso ni ede gesi eyi na ohun kan na la nso ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojo ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma nso ki se wi pe ki a fun awon ti elede gesi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o tile je wi pe a ti pin ara wa ni elekun jekun o ri wi pe lati ekun kan si omiran ohun kan na la n ko ni ki se wi pe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wi pe egba ti emi gba ti mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki eyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki eyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa eyapa laarin awon elomiran o ye ki a fiyesi awon nkan wonyi daradara ki a koko wo boya a ri arabirin abi arakun arabirin won je meji wo ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na a ri wipe gbonmi si omi oto o ma n sele laarin won ni igbakugba ki lo ma n fa iru nkan bee tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise gbenagbena emi na n se ise gbenagbena gba ti a jo wa lototo a ri wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wipe ise kan na la jo n se a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wipe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wipe lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de bi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aranso papo ni tabi o lagbara lati gba shobu ti e loto tibi na o si lagbara lati gba ile itaja tire loto a so wipe ka jo gba ile itaja yi ibade wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata a wa ri wipe ede wa oyera o dabi ni pe ona wa papo a si so wipe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo n gbele obirin si obirin ti won jo n gbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wipe iwo ni jesu emi na ni jesu okan ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gbungbungun ni bi tibi ti n lo e kaaro ki lo de e jire ni mo jire omo olorun ojojumo lo n jire ki lo de se o ri pe mi o jire ni oju mi ni àbí orí ìbànújẹ́ lójú mi ni báwo la ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àwa bẹ́ẹ̀ àwa tí a jẹ ọmọ ọlọ́run kí ni dé tí àlàáfíà àti ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan kí ló dé tí ò sí láàrin wa tàbí nínú ìjọ kí a rí wípé àwa tí a ti di ọmọ ọlọ́run ìgbà mìíràn tí n bá ń káàkiri gbá mo lọ láti inú ìjọ kan sí ìjọ mìíràn mo sì rí arábìnrin kan ó ń lọ mo sì béè lọ́wọ́ adarí ẹkùn pé arábìnrin tó ń lọ ni ó ti tó ọdún méje mẹjọ tí ó ti dẹnu ìjọ yìí o si je eni ti a ro ko ja fafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni ah won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe onkohun nitori wepe o ro wepe ohun ni o mojo laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni kokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Joseph ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihi ni a ri idile jo idile Jacob awon omo re mejejila ni a ri wepe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni oju saju ti o wa laarin Jacob baba ati Joseph ikan ninu awon omo ni kii se nitooto ni Joseph je eni ti eni rere nitooto ni Joseph la ri wepe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo toku sugbon kii se nitori eyi ni Jacob baba re ni o fi ran nkan fun ti o fi yato si awon toku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je wepe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gba awe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin merin isaju won ja mo nkankan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba tin je awon omo mararun won ti jeun o bi ohun tin jeun atun pe omokunrin yi ani wajo ko ti mi bi atun jeran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ku o sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ku ani nitoto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo lati won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba ki to bi omokunrin yen eni keni to afe na lo la awon omobirin to je to mutele nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o sese boya omokunrin kan o sese gbe yawo mama mama ati e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun to nti e wa pade e loju ona ohun to n bomi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo n bere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma n fa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ki a ri wipe oju saju kan ko si ki a si ri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ki a ma fi ife han ki a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori kerindinlogun ese ikejidinlogbon alayidayida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wi pe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni kilo fin gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma wi ngba to ba sin le wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele banije tabi a soro kele o ma pin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si sese ki o je wi pe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re sese ni ibi ise kan na o wa so fun wi pe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re n se nibi ise o ni awon oju mi ni ta o bo ba gbekele okunrin ti o so pe dipa lo n lo wi pe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa nibi ise wa won ma jo jeun lori tabile kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan beyen laye ti o so fun wi pe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya oni nitori a soro keleya awon ore nipa nitori be o ye ki a soro ki a ma gba awon asoro kele a fi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se igbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo e te kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo otito ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro nile temedu ojojumo sa lo ri nkan so se e o ki duro si le ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gu eni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wi pe iru awon ti o n gbo teku so fe ye awon to ma n dale oniliru ni awon to ma n fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori ketadinlogun ese ikesan iwe owe ori ketadinlogun ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife ṣùgbọ́n ẹni tí ó tún ọ̀ràn kú sílẹ̀ ó ya ọ̀rẹ́ nípa ohun tí a ń sọ ni wípé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya ọmọ kan sì ń bá wa gbénu ilé ọmọ tó ń bá wa gbénu ilé yìí ó jẹ́ ọmọ tó lọ́jọ́ lórí ó jẹ́ ọmọ tí ó gbọ́n díẹ̀ ó sì mọ kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya bí ọkọ bá tilẹ̀ fẹ́ gbàgbé àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tá a ti dáríjì láàrin ọkọ àti aya gbàtí bóyá ń sọ̀rọ̀ míì ni ọmọ ìyá kan tó fa nǹkan ìjáde ni a tún sọ wípé nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ni pé ó fẹ́ràn ọkọ nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ni pé ó ń wá ń jẹ nísìn ó wá ń ṣe bẹ́ni pé ó ṣe féfé èyí tó ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá ńkọ́ bọ́ntì ẹ̀ ti parí ẹ̀ ṣùgbọ́n ó rántí èèyàn burúkú ni ẹ̀kẹ́ àmọ́ ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó tún wú àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀ òkú ọ̀sẹ̀ méjì òkú ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó tún hu jáde irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń dá ìjà sílẹ̀ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń ya ọ̀rẹ́ nípa tàbí bóyá inú gbogbo a ti ń dùn bóyá ẹnìkan jẹ́ apẹ̀yìndà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti padà wá sínú ìjọ inú gbogbo wa ń dùn à ń yọ̀ à ń sọ pé a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run arákùnrin lágbájá wípé ìyapa èdè àìyedè ó bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn nǹkan tí ó sì mú kí ìyapa àti èdè àìyedè yìí bẹ́ sílẹ̀ ni wípé wọ́n jẹ́ àwọn tí ó máa ń sọ wípé bí kò bá dìgbà tí paul wàásù àwọn ò ní ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n kí ó ṣe àwọn ẹlòmíràn sì sọ wípé èmi ò tiẹ̀ gbádùn ìwàásù paul o ṣùgbọ́n apollo olóhùn iyọ̀ òun ni mo gbádùn rẹ̀ ọjọ́ tó bá ti bọ́ sí orí àga ìwàásù tó bá ti jẹ́ apollo ló ń sọ̀rọ̀ ni bó wàásù wákàtí kan wákàtí méjì oorun ò jẹ́ wá sójú mi èmi a sì sọ pé àti paul àti apollo kò tiẹ̀ sí èyí tí mo tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nínú wọn ọjọ́ wo làwọn yẹn mọ kristi ṣùgbọ́n pétérù ẹni tí ó jẹ́ wípé ó ti bá jésù wà lórí ọkọ̀ ojú omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun o wi pe kilo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo se ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinthi o mo wo pe bakan na ni ti re ngbati a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe o nlo wasu o nlo sibeli bi won ti e toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je o nlo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma npa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni o di gba tin ba ri oluso agutan o di gba oluso agutan wo won di nisin fo won ba di gba bi n ba ku moku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki isoruko Jesu ni gbogbo a fi n gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko Jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi ape so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan wonyi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele ki o dari won ji wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko Jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrín àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje láti ẹsẹ̀ kẹta láti ń kà á nísinsìnyí bí ìrì amóni tí ó ṣàn sórí òkè síọ́nì nítorí níbẹ̀ ni olúwa gbé pàṣẹ ìbùkún àní iyì láéláé ohun tí olórin dáfídì ń sọ fún wa níhìn ni wó pé bí a bá ní ìṣọ̀kan bí a bá wà ní ìrẹ́pọ̀ ọkùnrin sí ọkùnrin obìnrin sí obìnrin ọkọ sí aya àwọn òbí sí àwọn ọmọ àwọn ará nínú olúwa adarí sí àwọn ọmọ ìjọ àwọn ọmọ ìjọ sí àwọn adarí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà ara ti wà nínú ara bí a ṣe jẹ́ ẹ̀yà ara Kristi gbogbo wa kí a wà ní ìṣọ̀kan ó ní bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ó ní inú dídùn yóò wà bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ayọ̀ olúwa yóò máa jọba ní ìgbésí ayé wa bí a bá wà ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé bá a ti ń kúnlẹ̀ bá a ti ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni olúwa ń gbọ́ nítorí wípé ọlọ́run ní inú dídùn púpọ̀ sí ìṣọ̀kan ìrẹ́pọ̀ ní láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé o mọ̀ Jésù pàápàá ti sọ fún wa ó ní bí àwa méjì ẹni méjì bí a bá fohùn ṣọ̀kan papọ̀ ká a béèrè ohun kan nínú ayé yìí wípé òun yóò ṣe é fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ìyapa ni ó máa ń fa kí a má tètè dáhùn àdúrà wa bí a bá ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé àwọn ìlérí ọlọ́run yóò máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni fún wa bí a bá ní ìṣọ̀kan ní ìgbésí ayé wa láàrin ẹbí wa pẹ̀lú àwọn ará nínú olúwa a ó rí wípé ìbísí ọlọ́run a ó rí wípé ìbùkún ọlọ́run a ó rí wípé ọ̀wàrà òjò ìbùkún láti òkè wá yóò máa wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ò ṣe dìde dúró kó sọ fún ọlọ́run ò ṣe sọ fún ọlọ́run wípé ó wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ má ṣe dúró de àwọn ẹlòmíràn àwọn ni wọ́n jẹ̀bi gbogbo ètò kọjá àti gbàgbé ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ gbà tí a ti bẹ́ẹ̀rì gbogbo nǹkan wọ̀nyí ká sọ fún ọlọ́run wípé nísinsìnyí o àfẹ́jẹ ti ọlọ́run àfẹ́ ìdàpọ̀ afẹ́fẹ́ afẹ́ṣọ̀kan ayọ̀ ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ agbára àti okun wa. Ìdìdúró sọ fún ọlọ́run, bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bí o bá tí ní ìgbàlà sọ fún ọlọ́run wípé ò ń fẹ́ ìgbàlà. Bí o bá tí ní ìsọdi mímọ́ ò ṣe sọ fún ọlọ́run wípé ò ń fẹ́ kí a sọ ọkàn rẹ di mímọ́, kí ìṣọ̀kan pípé kí ó lè wà láàrin ìwọ àti ọlọ́run, láàrin ìwọ àti àwọn ará pẹ̀lú.
2: Ìkẹtàdín ní ọgọ́fà 117. Ẹ máa yin Olúwa, ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo, ẹ̀yin ènìyàn gbogbo, nítorí tí ìṣíwàánú rẹ̀ pọ̀ sí wa, àti òtítọ́ Olúwa dúró láéláé.
0: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé àwa sì wájú yín nísinsìnyí kí a ba lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, èyí tí múni dàgbà, èyí tí fúnni lágbára, kí a ba lè ní agbára àti okun láti dojú ìjà kọ ẹ̀ṣẹ̀, èṣù àti ayé, àti wípé kí a ba lè ja àjàṣẹ́gun ní ìrìn àjò wa sí ìlú ọ̀run rere. Bí a ti wá lónìí, a ń gbàdúrà wípé ẹ ó kọ́ wa láti inú ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì fún wa ní okun àti agbára, oore ọ̀fẹ́ àti iyè nítòótọ́, kí a ba lè gbé ìgbésí ayé èyí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú yín. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa wà nínú Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ 16 àti ẹsẹ̀ 17. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ 16. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristi máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo, kí ẹ máa kọ́, kí ẹ sì máa gba ara yín ní ìyànjú nínú Sáàmù àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí. Ẹ máa fi oore ọ̀fẹ́ kọrin lé ọkàn yín sí Olúwa. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Gbogbo ìwé Epístólì ti Pọ́ọ̀lù àti ti àwọn apọ́stólì ìyókù ni wọ́n kún fún ẹ̀kọ́ àti ìtọ́ni lórí bí a ṣe lè gbé ìgbésí ayé onígbàgbọ́. Àwọn apọ́stólì àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọ ti Májẹ̀mú Titun ni wọ́n mọ̀ wípé a gbé wọn dìde fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àti ìdàgbàsókè ẹ̀yà ara Kristi. Àwọn epístólì tí a sì kọ wọ̀nyìí ni wọ́n kún fún ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ fún àwọn ènìyàn mímọ́. Nígbà tí ènìyàn bá ti di ọmọ Ọlọ́run, ó ń fẹ́ ẹ̀kọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ̀ wípé bí a bá di ọmọ Ọlọ́run, wípé a ní láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì. Òní a ṣe rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò wá ni kì í wá sí ẹ̀kọ́ ọjọ́ ajé. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ti di ọmọ Ọlọ́run, a sì di àjògún pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì fún wa. Èyí ni àwọn epístólì yìí ni wọ́n ń sọ fún wa wípé àwọn ènìyàn mímọ́ wọ́n nílò ẹ̀kọ́, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Àwọn epístólì tí a ní, tí a ti fi fún wa nínú Májẹ̀mú Titun, wọ́n fi ìtọ́ni fún àwọn òpè. Wọ́n ń ṣe àtúnṣe àwọn ẹ̀kọ́ tí àwọn ènìyàn ti ní, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó lòdì. Wọ́n sì mú ìdánilójú wá fún àwọn tí ọkàn wọn pòroro. Wọ́n mú ìdáyàfò kúrò. Wọ́n jẹ́ kí a di ẹni tí ó lè mú ọkàn le. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ṣe pàtàkì wípé kí a máa kọ́ ẹ̀kọ́
3: pataki awon eko ti asin ko ninu awon episteli won yi o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun ti o ba wo awon episteli won yi daadara o ri wipe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon episteli wonyi won ko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christiani toto ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbesi aye ti o te Olorun Lorun eyi ni e ati ka loni ninu ese ikerindinlogun ati iketadinlogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro Olorun ninu okan oro Olorun ninu okan awon elomiran won ni oro Olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon a fe wo oro Olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin ikini je ki a wo oro Olorun ninu okan wa ki a tun ka Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo ki a duro nibe na e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo o ti an so fun anihi a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun a si so wi pe ki a gba oro Olorun ni ki se gege bi alejo ni kan soso sugbon ki a gba oro Olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa wi pe ki a silekun fun oro Olorun ki o ba le wole wi pe ki a fi aye fun oro Olorun ki o ba le ma ba wa gbe wi pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori wi pe oro Olorun ti o ga ju won lo oro Olorun ti o lagbara ju won lo oro Olorun ti o gbon ju won lo oro Olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon ohun miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele wi pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro Olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ojulowo ni igbesi aye Kristiani igbesi aye onigbagbo bi a ba si fe gbe igbesi aye onigbagbo bi a ba fe se rere ti a fe se daradara ani lati mo oro Olorun eyi ti o ti odo Kristi wa nitori pe Kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wipe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se Jesu Kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro Olorun nigba gbogbo nitori wipe oro Olorun ohun ni o nje iye eyi ni a fi so fun wipe e je ki oro Olorun ki o ma gbe inu yin le opolopo oni lati fi aye gba oro Olorun ki oro Olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro Olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba we pe ki won ki o di omode yi mu ki a si fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro Olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro Olorun laaye ki a pe wole ki a ka ke a je ke a fun laye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o sin ro wa we pe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ke a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro Kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma nso oro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina yi ni a fi ni lati gba oro olorun laye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o ma nje eni ti ma nso kele kele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro olorun laye lati ma ba wa gbe be a ba fe ni okun be a ba fe ni abo oro olorun yi ni ani lati gba laye ninu okan wa yi ni a fi so we pe e je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo an so we pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa we pe inu okan wa ni ani lati gba oro olorun si inu okan wa ni oro olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo Israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wipe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba Jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti won wa ni ile Kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya foni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o dabi eni we pe ki a pada sibi ti a ti nbo sugbon olorun so fun we pe ati oro wonyi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa we pe bi Philistine ti le nsoro bi Goliath bi o ti le nsoro bi awon olugbe Kenani bi won ti le nsoro bi awon ara Hiti tabi awon ara Jebusi tabi awon keferi bi won ti le nsoro ohun kan la igbodo ma se fun wa ke a ma fi eti si ohun ti awon keferi nso ke a ma fi eti si ohun ti awon elese nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ota nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon apeyida ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ke a ma fi eti si ohun ti won so oro olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wepe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wepe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wepe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro won yi o daju won o gbe wa sobo je ki n fo ni apere boya o ti ni ore abanideshe tele tele gege bi obinrin omokunrin yi o si je eni ti ejo rin irin kunrin ti ejo n se ife ko fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsinyi bi o ti di onigbagbo nisinsinyi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ko fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o nse fun o awon ti o nso fun o awon oro ifekufe ti o nso o daju wepe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro olorun ki o ma gbe inu okan re oro kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o sese iwo ti o je okunrin ki o je wepe enikan ti wa ti ejo rin rin kun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikejidin ni ogofa 118 e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai je ki israeli ki o wi ni sisin yi pe anu re duro lailai je ki ara ile aroni ki o wi ni sisin yi pe anu re duro lailai je ki awon ti o bere oluwa ki o wi ni sisin yi pe anu re duro lailai mo kipe oluwa ninu iponju oluwa si da mi lohun ni ibi aye nla oluwa n pe fun mi emi ki yo beru kini eniyan le se si mi oluwa n be fun mi pelu awon tin ran mi lowo nitori na ni emi o se ri ife mi lori awon ti o korira mi o ya lati gbekele oluwa bi ati gbekele eniyan lo o ya lati gbekele oluwa bi ati gbekele awon omo alade lo gugu awon orilede yi mi kaakire sugbon ni oruko oluwa emi o pa won run won yi mi kaakire ni tooto won yi mi kaakire sugbon ni oruko oluwa emi o pa won run won yi mi kaakire bi oyin a si pa won bi ina egun ni oruko oluwa emi o se pa won run iwo ti mi gidigidi ki emi ki o le subu sugbon oluwa ran mi lowo oluwa ni agbara ati orin mi o si di igbala mi iru ayo ati ti isegun nbe ninu agbo awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o si ma royin ise oluwa oluwa na mi gidigidi sugbon ko fi mi fun iku si ilekun enu ona ododo sile fun mi emi o ba ibe wole emi o ma yin oluwa eyi le enu ona oluwa ti awon olododo yo ba wole emi o yin o nitori ti iwo gbohun mi iwo si di igbala mi okuta ti awon omole ko sile yo di pataki igun ile lati odo oluwa ni eyi o se iyanu ni oju wa eyi ni ojo ti oluwa da awo ma yo inu wa yo si ma dun ninu re se igbala ni isisin yi emi nbe o oluwa oluwa emi be o ran alaafia olubukun ni eni ti o nbo wa bi oruko oluwa awa ti fi ibukun fun o lati ile oluwa wa olorun ni oluwa ti o ti fi imole han fun wa e fi okun di ebo na mo iwo pepe na iwo ni olorun mi emi o si ma yin o iwo ni olorun mi emi o ma gbe oga e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai.
0: A je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe fun ife ti e fi han wa ti e fi ran Jesu. Ohun bibi yin kan soso. Se aye lati ko fun wa lori igi agbelebo. A nbe yin wi pe iku ti Jesu ko lori igi agbelebo. Wi pe ni tooto yo se tutu fun ese ni kankan wa. Loruko Jesu. Ambe yi wepe lo ni biya o te kai weme mo te ao se ko. On ti agbele bo ati igbala wadro le lori. Abe yi wepe ao je ki oro yi ki o ye wa. Ki o kan wa ki o te wogba oro yi. Ki a se fi igba wogba on gbogbo te o ko wa ni noro yi loruko Jesu. Ambe yi wepe ni be kibi ti e sheba sa pamosi. Ni no okan. Ni no ewa. Ni no ile. Ambe yin wo pe gbogbo nkan yi ni e o le jade pelu agbara emi loruko Jesu wo pe a o di ominira e o to wa sile e o gba wala igbesi aye ti o ye omo Olorun e o fun olukoluko wa loruko Jesu e se wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin a ma wo pe e ti gbo wo pe e o si se fun wa loruko Jesu Christ Oluwa wa. Ni isisiyi anfe ko eko oro Olorun torodo le lori agbelebo ati igbala wa agbelebo ati igbala wa ninu Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikerin si ese ikefa oni looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo sugbon awa ka si bi eni ti ana ti a lu lati odo Olorun ti a si pon loju sugbon asa ile ogbe nitori ire koja wa apa ile ara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afi mo wa lara da gbogbo wa ti sina kiri kiri bi agutan olukuluko wa tele ona ara re olowa si mu aise dede wa gbogbo pade lara re ninu maje mo titun ni petero kini ni astinka ori keji petero kini ori keji ese ikerin le logun eni ti o nti kara re fi ara re ru ese wa lori igi yi ni lori igi agbelebo pe ki awa ki o le di oku si ese ki asidi aye si ododo nipa ina eni ti amoyin lara ada bi a ba nso nipa agbelebo ki se wepe igi ti Jesu ku lori igi ti Jesu ku nikan la nsoro re bi a ba nso nipa agbelebo yi ti o je ogunagbongbo fun igbala enikokan wa a nso nipa ijiya Kristi nipa ijaporo Kristi nipa ifarada irora Kristi ikerora ikoro ati irobo Kristi ti o se fun wa lori igi ibanoje kan ti a npe ni agbelebo lori oke kan ti a npe ni Calvary besi ni ikoro ti a nso nipa re yi eyi ni ikoro Jesu Kristi lori igi agbelebo ko se se rara nitori ati sotele nipa re lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je ni ti o nka bibeli daradara o ri wepe lati ibere nigbati eniyan ti sobo ni ati so nipa iko Jesu ati le so wipe se ni okan Jesu Christi mogi bi o ba wo Genesis ori keta Genesis ori keta ese ike dogun oni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na Olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi oni emi o fi ota saarin iwo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyi n toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti a n so nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki n se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o tile ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Kristi ki o to de ninu ori dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wipe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon nkan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeji fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro wonyi ni Jesu Kristi lo wa wa nigbati o ku lati se ise ase pe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi nfimi rẹrin eleya won yo shoti ete won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won ti nse eleya Jesu nitori we pe o ku ikoro iku ibanoje fun enikokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lu mi le ese we pe won lu ohun le owo pelu iso won lu le ese pelu iso eyin toka si iku origi agbelebo ni ese ikejidilogun oni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan woyi ni ari ewe pe o sele lori igi agbelebo eni o nje ki awa ti agbagbo ninu Jesu awa ti ati fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mo ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary eni o je ki amo we pe ohun ti agbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lai ti asimose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa ye ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigbati Jesu Christ wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eniti won gun li oko se ori nisisiye yi ni ohun ti o sele nigbati Jesu wa lori igi agbelebo o ni won o ma wo mi eniti won gun li oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti sofo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta npe Jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa so fun awe pe awon mo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti ibanuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Christi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ile oko won lu ile owo won lu ile ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo kuro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagun la nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso Jesu alaileshe alailaboko eni mimo alailaba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re eyi ti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dandan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokandini adota ori Dafidi ori kokandini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je we pe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba ohun ti yo na fun irapada wa yi la fi n ko lorin we pe Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba ti n bo lekeji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun we pe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o n sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o si gbagbo ninu ohun to se for ni oke Calvary o ri wi pe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lailai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo israeli sugbon ni hi la nso fun wa wi pe bo se ti Jesu Kristi ni wi pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun olorun e je wi pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke Calvary on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka lekan si Peteru kini ori keje ese ikerinlelogun eni ti ohun ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun awe pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o jewe pe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so we pe bi o ba jebe we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ese ikerinlelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amowa larada ni Korinti kini Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin Ogofa 120. Ninu iponju mi, emi kepe Oluwa, o si da mi lohun. Oluwa, gba okan mi lowo iteke ati lowo ahetan. Kini ki a fi fun o, tabi kini ki a se si o, ahetan. Ofa mi mu alagbara ti o nti eyin na igi juniperi. Egbe ni fun mi ti mo se atipo ni mesheki, ti mo joko ninu ago kedari. O ti pe ti okan mi ti ba eni ti o korira alaafia gbe. Alaafia ni mo fe, sugbon nigba ti mo ba soro, ija ni ti won.

0: rẹ mọ. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Orin ikejile ni ogofa 122. Inu mi dun nigba ti won wi fun mi pe e je ki a lo si ile Oluwa. Ese wa yo duro ni enu bode re iwo Jerusalemu. Jerusalemu, iwo ti a ko bi ilu ki o fi ara mora poso kan. Nibi ti awon eya ma goke lo, awon eya Oluwa eri fun Israeli lati ma dupe fun oruko Oluwa. Nitori ibe ni agbe ite idajo kale awon ite ile Dafidi gbadura fun alafia Jerusalemu awon ti o fe o yo serere ki alafia ki o wa ninu odi re ati ire ninu afin re nitori awon arakunrin ati awon egbe mi emi o wi ni sisin yi pe ki alafia ki o wa ninu re nitori ile Oluwa Olorun wa emi o ma wa ire re.
2: E je ki a gbadura. Adupe iwo Olorun wipe iwo li o ma n fi esimi fun okan esimi o si ma n funi ni ifokan bale nigba ti a ba wa si odo re. Adupe fun oro re ati fun emi re ti ma n toni sona. A n be o wipe je bi o ba ti n dari wa ti o si n to wa sona emi ti o ma n gba si o lenu wa fi fun wa. Agbara ti o ma n se ife re fi fun wa.
3: Amen.
2: A se be o wi pe gbogbo okan asako ati ti o ma n rin kiri eyi ti o ma n kuro lodo iwo Olorun alaaye je ki o jina si wa.
3: Amen.
2: Je ka le duro ti ode opin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
3: Amen.
2: Fun akoko kukuru ti a ni ni aoye oro Olorun wo nipa etoni Olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma bi mo ton ma so pe baba Tunde tabi iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyan ko si baba Tunde ko si si iyabo bi a ba npe obe ka le men to se la se nloruko won npe obe ni aye je ibi ti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma so wi pe ta lo mola nitori wipe oju wa ko ri na ju igi mu wa lo a si je ope to be to je wipe eyi to n bo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni Olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba n fe gbe ni igbese aye wa. A wo itoni Olorun ni Exodus. Mo n ka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila Exodus ori ikokanle ni aadota. Exodus ori ikejila mutografara ese ikokanle ni aadota o si se ile ojo na gan. Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypti gege bi ogun won. Mo fe ki o fiye si wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaron ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade. Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbese aye wa eni ti o si n fe sanu fun wa ninu ife re